0: emphefumulweni umphefumulo wakho awubeki yona lento ingqondo yakho ibeki yona lento angeke uthi ucabanga ezinye izinto bese uthi uzokhuleka umkhuleko uhambisana nokuthi umcabango wakho ugxilile yini kuyona lento uyayifuna yini ngampela uNkulunkulu ubuka ukujula kwakho ukuthi ujule kangakanani kulento uyidinga ngampela na lento kungani uyenza ingakho kufanele kuba abantu abazosinikela ungathi uya uthi ngiyayenza nje lento ngoba kuthiwa yenziwe inhliziyo yakho kodwa wena ayikho kuyona lento
1: mfethu ngiyakuzwa mntakama uma uyibeka ngalendlela kusho ukuthi ngempela ama umuntu ozoya kuleyo ntaba ayokhuleka kubalekile ukuthi azile izinto eziningi futhi okumele ngempela angasebenzisi umazoya lapho ngoba zizogcina zididisa lento ke ayoyicela enkosini
0: kubaluleke kakhulu ngisenzile isibonelo esithi uMose wayenyukela entabeni uma abantu sebekhala kuyena noma sebenolaka wayenyukela entabeni yedwa ngoba wayesuke sebona isimo sabo ukuthi sebeguqukile sebenolaka awukwazi ukuya kocela kuNkulunkulu unolaka kufanele uwehlise umoya uzithobe abone ukuthi usewumntwana wami nakuyona inkosazana kufanele kuye abantu abanjalo abasuke bezithoba abakhalaza abakhala ngempela ukuthi lento bayayidinga
1: ya njengokuthi nje mkhulu njengoba ngithi ukuzila ngifuna uyingene ngalendlela ukuthi ukuthi ngeke uzuwe lapha yakade usuka ocansini yabo ngifuna ukubheka lezo zinto enjalo kungaya yini kade umbethe nomuntu suthi wena uyavukhupuka asambeni kufanele uhlanze ube clean uhlanzeke uye lapha yana kungekho ke okuthile okusemzimbeni wakho
0: ya no uvele wahlala ephuzwini iqobo ebengibalekela ukuthi mhlambe kuzothiwa ngiqoshamisa amagama
1: ukuhlanza nje kubalekile ayibeka kahle ubeka uzobeka kahle ukuthi kuningi ngoba phela mfowethu ngisho nasemsamo wakwini uyazila bamo uzohlaba wena ohlaba inkomo noma wena okhuluma emsamo kubalekile ukuthi uzile ucansi uzile izinto ezithile ozothi mengabe ufika lapha emsamo abadala bathuka ukuthi awu hey kwenzakalani kulengani lengani nani yabo into enjalo so izinto ezibalekile lezo mangabe siyocela enkosini siyocela ethongeni siyocela unkosazana ukuthi hlanzeka ma umuntu uphile emhlabeni ukuze nezicelo zakho zamukeleke
0: umsakazi ukhuluma iqiniso ilinjalo uma ngabe kuzokwenziwa isiko nanoma ngabe iliphi isiko akufanele ungambathi nomunye umuntu awukwazi ukuthi ukade wenza ucansi usuyabuya uyocela uhamba ungcolile kufanele usithibe esikhathini esidala bekuthiwa akube yintsuku esisikhombisa okungenani uzilile kuyikhona uzokwazi ukuyokwenza lenkonzo yokuya kokucela uyazila izinto eziningi uzinikele ukuthi lana angikwenzi lokhu inhloso yami ilokhu ingakho uNkulunkulu kufanele uzibonakalisa ukuthi la uyazinikela uyazithoba ubona ngalokho ukuthi awu lo muntu useyeke leza zinto ezingcola wayeka lokhu nalokhu ngoba efuna ehlosile ukuthi yenzekele into uzokuphendula nenkosazana ke kuyinto efana naleyo uyabayazila intombi ke vele isuke izibazila abafana zingahlangani nabo kuyisiko ekufanele legcinwe lenziwe
1: uthi umlaleli la mfethu ongenayo ku 06 lavaya uthi ke ulaleli cha niyakhuluma emsakazweni ngiyayizwa ku 0638208448 uthi ya ngiyavumelana no nesambeli sakho qhawe lapho ngoba uma ngihlehla ngemumva sasithi masenze izinto zenzeke mesicela enkosini ngoba kwakunalento yokulandela isintu ngendlela uthi namhlanje ayi siyawuphula umthetho akusekona okwakwenziwa ke hokhokho bethu ingakho kunjena hey madoda
0: uselapho umsakazi kahle kahle njengoba ngikhuluma ngale lisiko engisiqhenya ngalo.

0: ukuthi iyagcinwa esizweni engiphila kusona laseEmbo esimahlini. Kube nesikhathi la ngiqala khona kwezolimo. Okuhambe ngaze ngakhethwa ngawusihlalo wabalimi. Angizange ngizikhethe kodwa ngathi mangabe ngilele ebusuku kwafika izwi elithi khuluma nenkosi enibusayo esizweni ukuthi nibe nosuku lokugcina usuku lami. Uma ngifuna izitshalo zenu zibe zinhle ngicela nenze kanjalo nemvula ngizoyiletha. Kwaba yintsuku ezintathu lifika lelizwi lokhu libuya ayengazinikela ngasondela ngakomkhulu. Bathi kungishalazela angaziwa njengomuntu mhlampe oyisangoma nomuntu oboniswayo. Yabuya isiya komunye umfuthi sasilima naye ezivandeni indaba. Ithe sayiqala nje ngitshela ukuthi ubone mina naye nabanye sisondela ngasemfuleni silima khona ngathi hayi ima ibambe lapho ngasondela ngakukhona komkhulu ngaphinde. Laphuma usuku ukuthi njalo ngomsombuluko Embo akulinywa ngoba kwagcinwa lolu suku lokuthi kuyolinyelwa inkosazana. Okusho ukuthi umlaleli akushoyo kubufakazi bokuthi akuyona ngisho into esuke sizenzela thina yona. Uma iyake yenziwa emandulo iyazibuyela yona ithi ngeke ngikwenze ukuthi ngaphandle kokuthi nikhumbule ukuthi nina ningobani, nisukaphi, nenze njani uma ngabe nifuna imvula. Enzani lokho okwakuyisikhumbuzo leso sokuthi angeke sithathe amageja siyolima sifuna isivuno esihle singazange sikhulume nomnini wamasimu.
1: Ngikuzwa kahle. Yebo.
0: Injalo indaba kuyisiko leli lasendulo, kuyisiko lesizwe ngesizwe ukuthi kwenzeke. Futhi ke kuyancika ekutheni inkosi ebusa leso sizwe inkosi yoselwa yini.
1: Yabuza.
0: Inkosi yoselwa ke kusukwe kuyinkosi eyabulala uselwa isilo samabandla isilo esiphethe uZulu wonke siye sikulekelele amakhosi ukuthi agcine lelo siko. Angikholwa ukuthi makuyinkosi engesiyo eyoselwa ilezo zinto ezifana nalezo ziyenziwa.
1: Wethu ngenxa yaso isikhathi asiphethe imbenge yethu. Mhlawumbe kuyiphetha uyiphetha ngalipi mfowethu ekubalulekeni nje bokuqonda nokukhumbula nokwazi ke amaguga kithi.
0: Kubalulekile ukuthi isizihloniphe izindawo esibekelwe zona ukuthi sigcina amasiko kuzona. Kubalulekile ukuthi imigubho elekelela ukuvuselela amasiko ethu siwagcine senze ngendlela leyo futhi efanele. Asizile uma kufanele sizile silandele imigomo ngendlela eyiyona ukuze umveli nqaki ezokwazi ukusiphendula lapho sikhala khona, lapho sicela khona, nempilo kuthina iyosilethela injabulo.
1: Hey mkhulu, tholakala laphi ngana kwethu?
0: Ngiyatholakala ku 073841.
1: Hayi ungabaleke mkhulu. Ya uyiphinde kusholo na
0: 073 84 84 12 12 8 10 8 10. Ya ku social media ngiyatholakala lapha ku TikTok ngiyatholakala ku Facebook uNotha Marvelous. Ezikudleni zokuxhumana ngiyatholakala nominini noma uthinte ungithite lapha ku email indukumedia@gmail.com.
1: Lungile Marvelous.
0: Ya izwi lokusa, izwi lomzathu.
1: Mntakama, God bless you my brother, ne?
0: Indibe lesikhathi sihle kusakaza sembo.
1: Sho, ngiyalo muzu phuka mthembu. Eh uMavelas, God bless you my brother, siyabonga mfowethu ngosichathazela kona ekuseni.

0: Awusuka leni madoda umanga mahle. Uthi thenjiwe kwingoma kayishathe lapha yakweni legend ingqalabutho lapha ke ubaba Magubane umfilisele Magubane. Sesencane kakhulu le ekholela kakhulu ke kubaba Magubane. Uthanda kakhulu kumsebenzi wakhe. Yamani ke ya umsakazi wakhe uMzansi 98.0 FM ofisa ukubaqasha nje kuyona nombolo ethi 0782619890 zilababili 0782619890 uyakwazi ukuthi umxhume lapho ngasekhaya. Yamani sibone ukuthi ngempela ke befisa ukukhuluma ngawe lensizwa siyambile nkosi yami ya ake sibezwe izwi lesaba. Usemsazwe saba.
1: Awuyankonzi njani?
0: Yi ngiyaphila inkonzo njani?
1: Ngisala ngilo ngagcina last week uPaul uyaphila kodwa.
0: Hayi ngumshobo mfethu ngeza kuwena mfethu. Mr. T ye. Sengizephimbo ya sho mngani wami.
1: Mngani wami uyabona kodwa ukuthi izwe liyabhubha.
0: Yini kwenze njani mfethu?
1: Uyazi ukuthi awuthole umthole uyazi ukuthi mawushiya ingane business ngibenze sibone. Wamina ngomuntu ocane ngayo.
0: Yeah.
1: Moshi ngane businessini lakho. Mhlamba ke sithi udayise 8000 ngosuku.
0: Yeah.
1: Uyazi ukuthi awutonta 300.
0: Mm.
1: Uyawutonta uyawutonta 300. Ingakutsheli. Kodwa wena ufike ku 700 kanti idayise 8000. Okay.
0: Mm.
1: Two. Uyabo yine balekile kutwala nokuzilapha. Angithi ukuzilapha okubalekile.
0: Yeah.
1: Uyazi ukuthi osama business abayilapha abalapha abantu. Imali abayenza ngeziphi benza u 30% kodwa imali yenziwa abantu abaphuzutswala 70%. Ni generation enjani lokuzana bakho mana abantu aba enenza enenzisa abantu abadayisitswala u 70% wemali kodwa into enezibalekile nenza u 30%.
0: Isuka aph le ndaba Mr. T isuka kwaleswa khona.
1: No isuka ekuthenini bakho. Abantu bahlale becomplaina bafo bese abanasimali.
0: Mhm.
1: Kodwa imali ophuza. Yazi ukuthi yazi qhawe mawuzothi ngiyalinganisa, waqhawe mawuzothi ayatshela umuntu into yokuziyalinganisa, into yokusiza. Ungamela umuntu ukhathe ngutshwala kunokuthenga into ezosiza yena.
0: Mhm.
1: Angithi yazi ukuthi abantu abanayo imali. Kodwa babona ukuthi utshwala baphuza ngezinga eliphezulu.
0: Right.
1: Sengisho ukuthi bafo. Angazi noma khona nelisazokwenza kule generation yamanje izwelo nakele
0: mfowethu. Yes Mr. T, mhlambe kule nsizwe eqeda ukuphuma njengamanje uthini ngomsebenzi wayo njengoba umuntu omusha ngobazwele bekhuluma ukuthi bolalele lonke uhlelo ukuthi ngempela izidakamizwa bona cha bathi nje phansi ngezidakamizwa umculi bheka phambili ngeqiniso ngomsebenzi wakho uthini ngoba ngiyakuzwa uthinta ukunakala kakhulukazi uthini ngalaba bebekhona athini amazwi akho ngento oyizwile beyikhuluma
1: ngimisele ukubhuta ikhuluma le ndaba.
0: Yeah.
1: Ngiyathandile amagama awakhulumile ngiyafisa ukuthi yabona chawa ngifuna ukusportless.
0: Yeah.
1: Engilasethemba ngegeneration yamanje.
0: Manaka Mr. T. Ungalahli mfuthi ithemba. Lelo gama silihoxisa. Yebo bakhona Mr. T, yebo ngalendlela osho ngayo mfuthi ngiyafisa mfuthi ukuthi le nto ingene kuwe mkhulu. Singababhanqa abantu ngegama elilodwa ngoba zikhona izingane ezihamba ngendlela le lawo ofisa ukuthi zihambe ngayo mfuthu. Uyabo. So ngifisa ukuthi abantu sibanike ithemba singabalahlisi ithemba mfethu abantu emhlabeni ngoba umhlaba

0: aba esiphila kona kumele sihlezi sinethemba mfethu ngoba ithemba kalibulali liyaphilisa.
1: I know whatever for is not ngoba nabafo ngeke ngilahle ithemba but ngizama ukwakhela wena bafo isithombe sokuthi izinto engizibukayo ayizindima kakhulu yabo nje njengoba ngikwenzela example nabafo ukuthi umuntu olapha abantu angithi kubalekile ukuthi uyiclean nabafo umuntu olapha abantu wenza u 30% ngeziko wemali kodwa umuntu odayisitshwala wenza 70%.
0: Yeah,
1: uyabona ngizama ukufaka i-challenge ukuthi mhlambe engathi singake sithole umuntu ozobe ekhuluma e-TikTok land abantu sebedla kakhulu mfethu impilo notshwala ukudlula ukuyinakekela bona konakele mfethu konakele kakhulu konakele yabona ukukhuluma nomuntu ocwane ngayo i-exercise izinto obukayo
0: yabo nje namhlanje. Okay, Mr. Chief, akubambe kancane uthi umuntu kumele ayiveze ku TikTok konje manje ulalela umsakaza ngithi why ungasho ukuthi akayiveze umsakazweni leyo nto uyabo. So ngoba Mr. T nangu umsakazo ulalele fanele sakhe isizwe mfowethu lento yokudiscourage abanye abantu noma mfowethu yokuthi abantu babhange ngebande lodwa eyi ibhlungu mfowethu ngoba ngeke mina ngithande mfethu njengoba umsula nje njengandlela umsula ngayo mfethu uthothi kuzoshu umuntu obunye ubulili athi abantu bese sabawa ukuthi nawe ngeke ukuvume lo ngoba uyazazwe uhamba kuphi ngoba khona benza kahle bakhona yebo abangenzi kahle
1: uyazi ukuthi uqhawe ngitshela umhlole yabona abantu abenza kahle labantu abenza kahle esikhathini samanje ukwenza kahle kwabo kufana nomdlalo ngoba isikhathi abaphila kusona
0: manake Mr. P uthi abenza kahle ngethandi lenkulumo yinhle uthi abenza kahle badlala ngesikhathi ushukuthini kumuntu owenza kahle efisa ukuthi kusasa abe nekusasa eliqhakazile ngokwenza kahle.
1: No, ngizama ukuveza isithombe sokuthi bapho akenze kahle kodwa aqaphela be wise ahlakaniphe.
0: Okay,
1: angithi uyazi ukuthi qhawe labantu abenza kahle esikhathini samanje ibona awuthi ngikwenze isibonelo angithi ukubona makuthiwa umuntu osifazane uhamba nomuntu wakho omthanda real enhliziyweni. Uyazi ukuthi uma uhamba naye eThekwini uthi ndakakuthengela ukuphaya ka-R13.
0: Yeah.
1: Uthi imali angithi ubonisa amazambane awe kwenzi endlini ukudla kukho endlini. Kodwa lo muntu ongeke azame ungcwabe ngisho umngcwaba ukwazi ukumthengela ngisho into zama-1000. Impilo yamanje isishintshile. Labantu ababalulekile abenza izinto ezinhle ibona sebehlukumezeka kakhulu.
0: Okay guys, ngiyakuzwa my brother. Njengobaba njengobhuti oseneminyaka etheqaqa ephile emhlabeni. Uthini enganeni elokulalelile ziyalo zabazali hamba endleleni yabo.

0: bagxile kakhulu abazali ngoba bakhulisa izingane ngabodwane.
1: Okay, okay. Ngicela ukubamba baba. Ngicela ukubamba ungadini. Uthini ke wena ke ngithi wena umzali wena. Okay, asibaye ke bona. Na umzali nje ngoba ukhuluma nje kunezingane ezikholelwa kuwe zithi baba kuwe, zithi malume kuwe. Uthini ke nawe njengomzali kulezo ngane lezo mkhulu?
0: Mkhulu ngisuke izingane azihlale zipositive
1: ngakho
0: zisifisane impilo
1: yethu. Ya si si
0: yisifike noma yes siyabona ukuthi izoselishintshile
1: but umuntu
0: mfethu akasifike entweni ayisidayo nayifunayo akunekulethe akubeke out ukuthi yini ayibona emhlabeni
1: ntakama
0: ayibona
1: nje
0: but asifike entweni ayifunayo abe nehope yokuthi le nto ayifunayo nayisifisayo yes siyabona ukuthi esikhathini samanje abantu othola ukuthi bayasebenza ezindaweni abantu abangakufalisayo ngenxa yesikhathi esiphila kusona
1: yabo. Yeah, mkhulu.
0: Abantu abathola imishado, abantu abangayidizeki imishado ngenxa yokugqwa kwesikhathi esiphila kusona. But kunomehluko bafo ukuthola into oyidulukele nento oyithole ngoba nabo.
1: Yeah.
0: Kwenzelwa ukuthi kubukwe izwi.
1: Yeah.
0: Yabona kunomehluko bafo ekuyiqhenyeni ngemoto yakho, kuyiqhenyeni ngomuzi wakho, kube kuyiqhenya ngento
1: yedolobha. Oyidulukele.
0: Yeah, akufani kunomehluko into oyidulukele ihlezi ngeyakho ngaso sonke isikhathi. Kanti into ozokubuyona kodwa kube ngeyona yakho kube yeyomunye umuntu one day lo muntu loyo uyethatha into yakho usale uvele obali ukuthi kanti bungenalutho abantu abaningi abantu abaningi njengamanje bakho ngokwazi ufunga ukuthi banezinto kanti baqashe ngabanye abantu laba abanye abantu othola ukuthi bathatha i-advantage
1: asiyibami ngoba isikhathi vele sesisiphelele. Ngiyayithanda inkulumo yakho Mr. T mfethu iyiyo mkhulu izobakha abantu abaningi mfethu
0: mkhulu kunzima mfethu
1: siyabonga mfethu ngoba selibumbene lesithathu mfethu
0: uthwala mfethu bye uthwala enteni wow
1: hey mfethu konakele
0: mfethu
1: bye
0: mfethu
1: bye
0: okay usekhona emhlabeni
1: siyabonga Mr. T mfethu. So akukhula phak Mr. T, God bless you my brother. Ukuphasiphetha kwakho nje mfethu ohlelweni, God bless you my man. Usekhona ke ubhuti Msa uzoba nawe nje kuzekile amahlolo sithupha ke nawe lapho ngasekhaya. Ngiyabonga mlaleli lapho ngasekhaya ukubeka indlebe yakho. Mina sengicela indlela kumfaka Bhungane. Siyohlangana ke ngelizayo inkosi mayivumile. Nangu ubhuti Msa usekhona.

0: njoba ngithi I don't have words really. Ubaba wami uhlala kude but uyafika mhlambe once a month. Hayi ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni, kugcine ze kuphahluka mina sengithi hayi kanti udleni imina odlile hayi ngoba bengingasazi yo. Hayi baba, ngiyabonga.
1: Usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama, induku yakho ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho obuvuka induku. Kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa. Abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala. Nawe buyisa amandla sekulahlekene, ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya.
2: Empela nje ngifuna ukukhomenta ngiphasise ngincome ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina cha. Ayi iyasebenza impela, ungezwa abantu bekukhohlisa manje hayi this and that, iyasebenza kakhulu uyabona nje manje. Hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngise simeni esikahle kakhulu, sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona indlela esebenza ngayo. Ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo, umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo ngoba hayi iyasebenza, isebenza impela iyabona nje kimina engase kwasekunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni. Hayi ngase ngibosha ngiyafeyila manje ngiyafeyila. Hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga ngase ama-container kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo. Ngathi ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola bu ikhona into eyenzekalayo la ngithe imaze sengibuyela. Ayi ngagijima ngeza uthe akusemina lo
3: impesu mina engisize kakhulu. Benginenkinga nje yokuthi bengithi mangiya enkonzweni ngiye iround eyodwa emva kwalokho hayi ngibe ubuzukuzuku impela ukuthi hayi ubusoba bevuka kodwa ngane ndingasebenzisa impesu nje hayi umehluko ngawubona nje kakhulu ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu ngodlela amathathu and ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko ngiyawubona kakhulu umehluko. Ngiyabonga kakhulu nje baba kampesu.
4: Awu baba hey ake ngiphinde ngibingelele baba. Awu baba ngiyabonga kuthola lethuba baba. Eyi ngiyibonga kakhulu baba futhi angaze ngathini impesu ngakayisebenzisi baba. Bengithi manginomama hey vele ngishaye kanye into esheshayo kusuke lapho vele imakwabule vele ithule kuze kuse ngiyithulele ngizwe ngenhliziyo ukuthi ngiyathanda ukuphinda kodwa manje imakwabo hayi lutho nje ithe ithulile nje ayifuni lutho kodwa mase ngisebenzisa impesu baba. Ayikhona hayi hayi baba ngiyakutshela baba hayi u-1 nje uwodwa baba hayi umama uyajabula baba uyajabula ngoba uyadonsa baba ngisasheshi.
5: Molweni dada ninjani? Hayi ngihambile-ke Friday ngiyothenga impesu laphana ngifike ngawuthola but ngithathe two ngenza ukuthi ngihlale nginaso stock and then bengifuna ukuza ukuthi usebenzisa kanjani but ngithathile ama-chance on Friday ngiphuze two capsules ngaphuza namanzi but up to so far hayi ngisamangele ngempela hayi iyasebenza kakhulu is very very powerful. Ngiphuze Friday but still namanje hayi still ngisane-power ngiyazi ukuthi hayi akumina lona angizazi nje angizazi ngempela kodwa nje is very powerful i-product yenu hayi iyasebenza kakhulu baba iyasebenza. Siyabonga, keep it up.
6: Into eyenzakalayo manje sengiyakwazi manje ukuthi ngimdlalise umama mhlawumbe amaranda awu-2 singakalali nje singakalali ukulala ukucisha endlini futhi ngimkhahlaza ngo-2 futhi omnandi

sithembiso ngizosigcina namhlanje sokubangela ibise ngigama lakho nesibongo nje makwenzeke ngahamba ngaze ngafika la ubhale khona. Nina ke niku TikTok ngicela ukunamukela, ngiyanibona bafowethu, inenze kahle inkosi.

0: izindaba bafowethu bese sithola ke ingoma ibe yinye nje bese ke sezwini kaNkuluNkulu.
1: Yakho kube khona.
0: Izolo nje ngithengisa inxoxe nje ningazange nayicela bafowethu. Ukulengisa kule ncwadi esizokhuluma ngayo namhlanje ejwayelekile kakhulu nakuya. Sekungena ucingo lalo mntwana wami ubusisa ngange ngabaxoxa lapha kwamanje. Hey tata ndi apha. Ngisethekwini nizokubona. Hey. Ngathi hawo madoda washo uvela futhi yaqala ke inkathazo madoda.

Mpolo yebo nesiko mpilo bengisasho ke bengidlula nje kulola daba ukuthi ya usho njalo ke lo mntwana wami uthi angikwazanga ukuba ngizokubona isikhathi usesibhedlela ngoku sengila e-airport ngizokubona ngathi Jehova yabona ke uma ke esezoya kule ndawana ke le mawuthi uzama indlela ukuthi uthi uzama uyabaleka athi kalokhu ungutata ngathi hey lento yami yokuthi ngingutata sekufanele ke manje ke yo silungela ke kuyezweni kaNkulunkulu bafowethu.

aba ikhansela omunye abe imeya omunye abongqongqoshe kanti omunye futhi angaba a man of God noma a woman of God ubalulekile ukuba kube khona abantu osebenzisana nabo abasemkhandlwini wakho noma unikeziwe amandla negunya phezu kwabantu manje ke le nkosi ke uDariyu yayihlakaniphile mayiqala ukubusa yazilungisa lezi zinhlaka ngoba yayazi ukuthi abantu ekufanele ibabuse isizwe sikaNkulunkulu akusona esayo inkosi ngoba kuyonakala uma isizwe sike saba heya esayo inkosi kanti isizwe lesi inkosi ebusa phezu kwaso isizwe sikaNkulunkulu noma abantu bakaNkulunkulu ningilalele noma ngiphume kunina bafowethu manje ke naloyo osuke enikeziwe ukuba ahole ibandla kubalulekile ukuba abe nayo indawo abuye abike noma areporte noma yena qobo lwakhe areportwe kuyo uma kukhona lapho ephambuka khona Ngishilokini ngathi ke lokhu kuhamba ngisho kulabo abangabefundisi noma abangabapostoli noma abangabavangeli labo nje abanikezwe ukuba bame phambi kwabantu

Ngisho kungenzeka ukuba leyo nkampani kube heyakho kodwa kubalekile ukuba babe khona abantu obuye uyobotha noma ubuye ubuze kubona ngoba kuyingozi ukuphila wazi ukuthi abanye abantu abanamaphutha wena awunawo futhi ke uyingozi umuntu ephila engenabo abaluleki Yena ke ngikhuluma noma ngabe ekhaya wena oyi firstborn noma ngabe uyinhloko kulomuzi impela owakhiwe uwe Kodwa kubalekile ukuba kube khona lapho obuye uboniseke khona noma ubuye usoleke khona ukuze kungabi khona la ushayeka khona manje ke lenkosi mayingena embusweni bafowethu yahlakanipha yabeka abantu ezosebenzisana nabo embusweni wayo noma ekubuseni kwayo ngoba iqonda ukuthi abantu akusibo abayo inkosi kodwa abantu bangabakaNkulunkulu uNkulunkulu othemba inkosi ngabantu bakhe hayi ngabantu bayo inkosi noma ngabantu bakhe umfundisi noma umbishop noma umprophet Yazi ukuthi nani uma insizwa iqala ukwakha ayakhi owayo umuzi noma ngabe yakha ngemali esentshenzwe yiyo mayiqala nje yakha umuzi kayise isiZulu ke leso manje ke lenkosi ke bafowethu ke uDariyu yahlakanipha yabeka izikhulu yebo ukuba ekubuseni kwayo kube nabantu abazosebenzisana mntanami uyosheshe ushabalale uma zonke izinto zingamelo wena wazi ukuthi wena wedwa alright abanye abantu ba wrong ukuhlale njalo ulindele ukuba bonke abantu baguqe kuwena uhamba kuhambe emva kwesikhathi kukulimaze

manje ke lenkosi ke uDariyu yahlakanipha yabeka abantu ababezobusa kanye nayo. Ubonake yaphinde yabeka omongameli baba bathathu bafowethu akhona namadoda angayithatha imibono yamakhosikazi awo futhi imizi ime. Kukhona ukuboniseka noma iadvice ongayithola kunkosikazi wakho noma kupartner wakho noma engowesifazane ikwakhe futhi ikuqondise. Usengakhuzeka futhi ukhuzwa nawuye umkakho. Ukhuzeke futhi noma uyindoda. Manje ke bafowethu ngoba isikhathi ke sizoze singilimaze. Kulabo mongameli ke kwabekwa kulabo abathathu kwabekwa noDaniel. Umusa kaNkulunkulu bafowethu waba phezu kwakhe uDaniel noma engumthunjwa. Kodwa umusa kaNkulunkulu wahambela ngakuye. Waba ngomunye womongameli ezweni ayethunjiwe ethunjelwe kulo. Awu ngiyathandaza ekuseni. Mangiprofete phezu kwempilo yakho. Inkosi izoba nomusa kuwe nalapho kathi ungalindele khona ukuthi igrace yayo ungayibona kodwa wena uyibone. Inkosi izokwenzela umusa la kungalindelekile khona ukuthi ngakwenzela umusa. Izokukhumbula lapho ungalindelekile umuntu ekuthiwa akukhulumeki naye kodwa kutholakale ukuthi kuwena uyakwazi ukukhuluma nawe. Umuntu osatshwa ibona bonke abantu kodwa kuwe kutholakale ukuthi ayikhona. Kukhona le grace onayo. Lo musa ngiyakufisela wona. Ukuba nawe ufane naye uDaniel noma usezweni labanye abantu kodwa inkosi ikwenzele umusa. Umusa wenkosi ubheke ngakuwe. Oh glory to Jesus. Kodwa noma ungumuntu wesinye isizwe kodwa uthandwe noma uyisihambi uzuvikelwe abantu baleso sizwe kanti igrace iphezu kwakho. Awu ngiyakuthandazela uma ungilalele namhlanje egameni kaJesu. Sengathi umusa kaNkuluNkulu ngakugubezela. Sewuthumelile amadokhumenti akho nako konke engazuthi kuwo. Ngaba khona umusa kaNkuluNkulu. Noma bangaba baningi abangqongqoze kulo mnyango kodwa umusa kaNkuluNkulu wenze ukuba labo ekufanele bakhethe oyedwa. Bakhethe wena ngokomusa kaNkuluNkulu. Noma nibaningi eni applyile kodwa umusa kaNkuluNkulu. Noma bebaningi abadayisa ngalapho kodwa umusa kaNkuluNkulu ube ngakuwe. Noma ngabe nidayisa into eyodwa kodwa umusa ube ngakuwe. UNkuluNkulu engazinikela kuyena angakwenzela lokho only if you believe. Ngoba kokholwayo kungenzeka konke. Manje ke uDaniel waba semseni kule nkosi. UNkulunkulu wamfihla uDaniel kungakwangabonakala ukuthi ungumthunjwa. Lento bafowethu yakwenzeka nakuJosepha phakathi kwabafowabo. Bafowethu lento yakwenzeka nakuDavide phakathi kwabafowabo. Engumagcino wathola into etholwa iFirstborn. Kanti umusa kaNkuluNkulu wawungakuyena. Wena olalele lo msakazo namhlanje, angikhathani noma ngabe uzalelwe ekhaya leziqalekiso noma ngabe ubani owadweba umugqa obovu wathi ngeke udlule la. Kodwa ngiyakhuluma phezu kwempilo yakho njengocotshiweyo kaNkuluNkulu. Ngithi inkosi uJesu iyakukuphumelelisa okwayo ngawe. Even if uyozalwa nabo behamba phezu kwesiqalekiso kodwa wena ube ngobusisekile. Ukhakaze nasogwadule. Uthele izithelo. Amaqabunga akho abe luhlaza.

0: Manje akukho esizokwenza. Esikhundleni bakhiphi report, hayi kusuka kona lokho futhi ababekwenza ngasekuqaleni. Sididi. Basithanda nje sididi nesiphithiphithi laba ngoba isona senza babonakala ukuthi bakhona. Yeah, otherwise ubona kanti osopolitiki bakhona uma ukuthi isididi nesiphithiphithi abasenzi. But otherwise mandlanga isaqhubeka extendiwe. Ngicabanga ukuthi extendelwe next year ngoJanuary. Hayi kodwa ngiyabona mina ukuthi no abenza ngalutho. Uma uthi uyabuka nje, hayi ngeke. Basebenzile kodwa futhi kuningi kakhulu konakela. Engingazi ukuthi uma imadlanga commission isiphelile kuzosala kwenzekeni. Sizosala sazingani ukuthi kwenzekani ngoba bekulula phela ukuthi confuse mase ukuthi kuwukuthi commission ayisekho. Azazi. Mhlambe ke khona uthek mina hayi mhlambe mina sekungenwe uthando nje. Lokubuka leya drama hayi ngoba ukuthi yini cha laphana ila sibona khona ithezweni konakele kangakanani bayakhankasa ke onkunzi malanga ani bafuna sibakhethe ngomhla ka 4 November babe home ababe amakhansela hayi yakhankasa yakhankasa impela kodwa njengoba ngangishilo ngosinto edlule amandla okukhankasa ngwaboni awafana ngaso mina yini awafana. Mo uthi khona useyitholile food parcel awungitshela ukuthi bekuyini kodwa this time no food parcel for me. Nothing. Bengathandi bamlayini balethe igross bamlayini balethe nje balethe mina nginankinga abona bathi one family one bread lethe isinkwa wena hawu mesi fresh nje lethe akuthiwa khona manje bakhampina ngamaqanda lethe kuthiwa khona bawashayo uzani nizowasha. I mean kodwa ngeke mina creative I mean nginofarisha izinto ezizwakalayo nje ezizwakalayo ngithe ngisayibuka lento ngiyihleka ngibuka beyenza engazi uma ihlala noma iqiniso yini ngase ngiyibuza umbuzo othi thina ke njengabantu ke base South Africa kufanele siphumele eminyango noma siphumele obala not eminyango siphumele obala sivume ukuthi ngiyazi abaningi bayithandile kodwa ke injalo sivume ukuthi sinabaholi abanjena ngoba siyaba deserve
1: ozwa isizwe nesizwe uzwa usizwa ngomculo waso noma ngengoma yaso ukuthi le ngoma le ayikushuthi yamaZulu yamaSwati yamaXhosa mina ke ngixile kulokho ekutheni ke okhehle gume ke laba bomdabu abadala bangasekho sizama ukubabuyisa ke manje bazo kuze bangapheli nje basiyilwa nje senzele ukuthi nabantwana bakwazi ukuthi bafake nabo bawazi lama instrument imisindo yakho na bayifake emculweni ekhona njengamanje kuzingapheli
0: yabona. Usamile lapha.
1: Hayi ngimile ke impela. Hayi lapha. Hayi lapho ngeke angishi glue ngeke hayi sakuyona iglue. Ngimbelwe impela la.
0: So isibisathu sidala ukuthi uphume ngizothi uphume wedwa ekutheni uyivuselele. Ya ngoba phela ungayidlala wena nje ngoba khona abayidlalayo kodwa umehluko phakathi kwakho nabanye ukuthi unalento ukuthi yes ngiyakwazi ukwadlala ama instrument. Kodwa futhi ngifuna angashabalala. Khona abadlalayo nje, abayidlalelayo. Mina ngiyadlalela Nkosini kodwa nje. Ngiphelela lapho.
1: Ey, ngizothi mina le mbuzo ngizowuphendula ngokuthi enye ezinye iphiwo. Kunesiphiwo nesipho. Yabo isiphiwo ke into ofika nayo emhlabeni. Iphiwo azifani. Khona isiphiwo othola ukuthi uma usiphiwe ke umdali nje wa ngesikhathi kunika wakunikele ukuthi wena ugxile kusona ugxilele ukuthi ukhulise nabanye okanye ulwazi lwa nothando lwaleso siphiwo usidlulisele kwabanye. Mina ngathi mina okwehluka kwami kulapho ngoba ngiye ngibone ngithe uma ngesikhathi ngikhule kunalento nje ukuthi senza izinto ndawonye sonke sisizwe simnyama besihlangana kugidwa kudanswa kwenze kunomdanso yonke into ungayifaka lapho ngoba izinto zethu zonke lezo kodwa manje mangithi ngiyabheka ngithe mangibuka ngathi ayi ngabuka

0: inkunzi kube khona inkabi inkabi zihlukene khona inqhari kube khona le ekuthiwa ithweka yabo
1: kuzo zifana sichazele
0: zehlukene ke nga ngokwazo inqhari into bekusetshenziswa umsipha wenqhari la udonswa wawukhishwa la ngemuva emsipheni emlenzeni le ngemuva yayishukwa leyo lomsipha le lomsipha ushukwe uzofana nosinga lolulwe lokudoba fishing line bese kukhandwa lalibizwa ngomnxeba uma sekuthungwa idwaba ngalo
1: tsala umnxeba
0: Yeah, uyayizwa leyo nto. Yeah. Umnxeba uyayibizwa ngomnxeba ngoba umnxeba kwakuyukotini kwakuyona okuthungwa ngawo idwaba kudala. Manje leyo ntambo ke incitha abuchopho zakithi zijulileke zakhanda ngayo abadloko zakhanda ngama instrument ahlukene nje. Ayikhandwa ngayo njengayo le instrument ikhandwe nangayo le yase West Africa ikhandwe ngawo lo imnxeba lena. Uyabona ngoba phela inalidi abantu abaningi abazi ukuthi izinto eziningi zintshontshwela kuthina ngoba inalidi thina yithe siqala kwakhe inalidi andube bayikhande laba abaye babukeka ngathi bahlakaniphile kunathi ngoba ubufakazi nanti itulo igama le itulo lelokuthunga indlu ngemuva abalibona abantu abaningi bayalazi noma ungaligugulisha ngoba khona ezinye indawo elivelayo khona lakhiwe linalithi laseliba nendawo yokungena intambo okwakhiwa ngayo okuthungwa ngayo indlu phezulu tshani yebo so bekusetshenziswa lonake nani ke nenduku yamarula ngale ngenhla basebenzisa induku yamarula kuyona ewumphini thina la sasebenzisa uphehla cwathi mhlambe uphehla cwathi liye abanye bathu umqaqongo abanye bayawazi uphuziswa inkomo umini nomkhuhlane futhi uyabona lo muthi loyo noma kuningi obhabhaliya kuyalena nje uyabona ngokwakhiwa ngiphethe yona ke la ingoni ke noma khweyana kodwa ke okwamanje bengisakhuluma ngengoni
1: cekizisound ingoni Oh kuyimanje ngiyacabanga umuntu ukuthi uyayichaza kodwa manje ikhala kanjani Sikudlala nizilumzathi 98 FM ngesikhuluma ke into engiyithandayo mina engethemba ukuthi nabanye bayayithanda emayelana nezinto zokudlala umculo zethu ngisalongimile nje kutheni asikwazi ukungazazi lezi zinto noma sesilitholile ithuba izeke noma sesibadala sibanganga nje okunye kuyasethusa nje usibone mekhulunywa ngakho ngazi uyaphuma ngalapha ayi kushuza fanele siyenze ungaphumi ngoba
0: hayi longile uzoyilala hayi ingoni ngeyiyekwele sengiyiphethe impela

0: Wow, ngishaya izandla ngedwa la. Njalo bengizwe le instrument ihlezi ngithinta. Kodwa because ngijwayele ukuyizwa kodwa ihlezi nako ngithinta nje ukuthi kukhala izinto eziningi ngesikhathi esodwa. Futhi khona la khona nje le into ethile la enhlizweni la ngithinta khona. Ingoni.
1: Yeah.
0: Siyabonga kakhulu. Ngeke ngizwe kuthiwa ama instrument ane mindeni okusho ukuthi

0: Kodama ukuthi ke siyaphambuka kulungile. Ningasitshela mina ngithi no asibaniki asibaniki. Hlale nje yabo.
1: Kube khona into oyenzayo nje.
0: Ya kube khona
1: into bezo bakhuluma.
0: Yebo. Umsebenzi wabo la ngithi. All right, Thabo, sikubona ngo 12.
2: All right. Umculo omnandi. Umculo omnandi. Opholile. Opholile. Njalo ngesonto noPetzondi impolompolo. Impolompolo. Kuyizwi lomzansi FM. Yizwe umehluko.

0: ezingenzeka ekhaya ngisho izwi lenkosi uqobulwalo kumele libe khona kumele kube khona izinto sizaziyo kumele kube khona izinto esizifundayo kulabo abasuke bekholelwa eBhayibhelini abasuke uyazama ngayo yonke indlela ukuthi uyazama yingoba ula ukhona njengamanje lokho khombisa imizamo yakho ukuthi mkhulu kangakanani singeqonde konke uNkulunkulu asuke ekubekile ngathi thina kuphela ukuba njalo njalo siya kuye sithi baba sisekhona kulomhlaba osilethile kuona sisekuona manje ngisahlela inkosi ngisathembele futhi kuwe ngiseza nalokho yabona ezinye zezinto futhi lezi ezibalekile sike sayithinta kancane la nobabunala kubalulekile ukuthi sazi ukuthi ke yini le wena obekelwe yona sibaningi sisadidekile namanje ukuthi sibekelwe ini bese kuba nombuzo othi yena ubaba ngengambuza yini ukuthi inkosi yini le oyibekile kimi yini ofisa ukuba ngiyibone yini ofisa ukuba ngiyenze ngoba ezinye izinto abanye bethu bayabona futhi ukuthi babekelwe ini bayabona futhi ukuthi baphathiswe ini kepha lezi zinto abaphathiswe zona bakude kabi nazo ngiyacela ukuba sihambe sitolo bese siyabuya futhi
1: Unothando kulolo nalolo hlamvu olumhlophe noluntofontofo nohlamvana olusagolide kulelo nalelo khaya umama othembela kwi Golden Delight Rice ukunika umndeni wakhe okuphambili kusukela kwi 7 colors yangesonto kuye kuma recipe asendulo lawamanje e Golden Delight kunesithake sodo athembele kuso ingakho yonke into entsha ithandayo nathi sivele siyithande Golden Delight Rice simply perfect
0: Kanti umzimba uyasinikeza izimpawu uma kukhona ongasahambi kahle. Ngisho noma ngabe usungcole kakhulu uyasho, thula ulalelo wakho. Nakhu ke okuzokwenzeka. I-acid isilungulela ukukhathala ngokweqile, ukungazweli kwemishanguzo, ukungayi endlini yangasese nokunye okuningi. Abakwa Unica Wellness Center bathi uma uzwa lokhu kuphawu lokuthi vakashela isikhungo sabo bazokufaka emshinini ozokhipha iacid

Izwi lomzansi 98.0 FM ndawonye bethi ewe lowo bethi beka ithemba lakho kuJesu bese ke uyathuthuzeleka. Izwi lomzansi leli 98.0 FM ezinye izinto ke lezi ezithi uma ngabe zifika kumuntu noma ngabe ke imuphi inhliziyo yakhe uzu ukuthi ithwele iyasindwa kakhulu. Kubalekile ukuthi kube khona la ozothi nje jeqe khona kancane ucabange ngakho lokho ukhulume ngakho bese futhi ubheke ukuthi uma ngabe ukwenza ujeqeza bani ukhuluma nobani futhi angakwenza yini ukuthi ke enhlizweni yakho bese kuba khona ke ukuthula izinto lezi engijwayele ukuzisho

ona kepha thina asize thembi ukuthi singakwazi ukwenza lokho aye nanani noma ngabe yini ongathiwa iyenzeka kuwe usemsebenzini abantu bokuqala bazokwazi ukuthi bathole usizo abantu abasemsebenzini ngaba usizo lokuthi hlengwa ngaba usizo lokuthi kutholakala umndeni wakho so akadedela umuntu akakiyeki noma ngabe kuthiwa ke uyabona ukuthi noma wena uyabona ukuthi ubona sengathi akakuthandi kangakanani kodwa uma ngabe kwenzeka izimo eziphoqa ukuthi akufunela usizo kuyenzeka lokho uma ngabe sekungale kokuthi akakwenzi lokho kodwa ukhona osuke khona eduzane ongasakutholele lolo sizo uma kungekho muntu ngaleso sikhathi uNkulunkulu senda someone kuqhamuke nje umntwana kaNkulunkulu ezihambela engazi nanokuthi kwenzakalani maqede wena bese uthola usizo ngaleyo ndlela le kodwa ke okubalekile bazalwane ukuthi le ndaba ingeyakho thina sila ekuthenini sizokweseka kuyo udinga ini uphethe ini akaze futhi kwaba late kunoma ngabe yini okuthiwa ke uyayiqala and ngiye ngichazwe yilaba bantu abanamabhizinisi uma ngabe ukhuluma ngendaba yebhizinisi omunye umuntu akakuthathi serious and ngenkathi usatshatha sithi ukutshatha ngakithi utshatha amaplastiki utshathe izijumba uyaphuma ekhaya uyahamba uyodayisa ngama ma sweets ngama ma chips bonke abantu nasendaweni bangaze babone sengazuthi khona lokho kungahambi kahle kepha wena uyazi ukuthi inkosi okuyikona mina engikuphethe nazi ijumba zami ngiphuma nazo njengamanje ikona engikwazi futhi kangcono ukuthi ngizokwazi ukwenza amaqedwa kwenzeka uzokutshela istory umuntu ukuthi ngangiqalile futhi ngangiqale kanjani ngikuphi mina la engikho abantu abanamakhishi namhlanje uzokutshela ukuthi ngangipheka ekhaya maqede ngithuma abantwana ngithi abahambe bephethe ama container bangena office to office bahambe bayodayisa ukudla namhlanje lo muntu uthi senginendawo yani yokupheka ngenxa yokuthi kunalento ebekade ibonile yena kunezinto esizoyibona thina ngeimpilo zethu kodwa abanye abantu uthola ukuthi lezo zinto lezo abayiboni njengoba bengayiboni bazokhuluma izi into bona eyisenhlizweni zabo abazicabangayo hayi wena alright so ke hlala ephupheni lakho hlala ephupheni lakho ngenxa yokuthi uyakholelwa kulo lokho othi ufisa ukwenza mina ngiyazi ukuthi kuzokwenzeka yinye kuphela into edingakalayo kuwena kudingeka isineke kudingeka ukuthi lento othi ufuna ukuyenza iba nesineke sayo hlala kuyo uyibonge nsuku zonke uyicela nsuku zonke uyibonga nsuku zonke seyenzekile yey asibe ne faith bazalwana asibe ne faith le faith yokuthi usuke ekseni waye emsebenzini wasuke emsebenzini waye ekhaya bekuyi faith leyo ebekade unayo ngenxa yokuthi ubungazi ngempela ukuthi emsebenzini uzokwazi ukufika noma ubungazi futhi ukuthi ekhaya uzokwazi ukufika kodwa lokho kwenzekile kwenzeke kanjani kwenzeke ngenxa ye faith ebekade unayo asimkholwe kuNkulunkulu simkholwe njengale faith esinayo ukuthi ngisukile ekseni ngathi ngiye emsebenzini nangempela ngafika emsebenzini ngasebenza nayo futhi faith yokuthi ke uma ngabe ngiphuma la ngiyahamba ngiya ekhaya yizwi lomzansi leli 98.0 FM uma usanda kuvulela umsakazo wakho ngalesikhathi sawubona ngiyakubingelela uMaxoli lohleli naye kusukela ngo 12 uma ngabe kuyisonto kuze kube ihora lesithathu ntambama njalo ngama Sunday sisuke sikhona nawe uthi ngiyangena njengamanje ubani lokhuluma cha impela ke sengishilo hlala ke izwi lomzansi nathi futhi ke sizohlala nawe ake siqhubeke nje sidumise alright isikhathi sami mangabe sinjena ngu 26 imizuzu lishayile ihora lokuqala
Abangani bami ngesonto ledlule ngathi kubona asikhondeleni abangani bethu sase sibuya siyahamba ke saya le kwamashu la isagcina sesikhona singasakwazi ukuthi ke sikhulume nabangani bethu kodwa ke namhlanje imina nani bangani bami nisemakhaya namhlanje niphumulile kuningi nje okwenzakalayo niyabakhumbula futhi nabangani benu niyabakhumbula futhi nothisha benu esikoleni ake siqhubekeni la

khona ke ngesonto eledlule okuyikona sokwenza akukho kunye ukukhonza nje namhlanje kuphela sizwane bo baby sizokhonza sikhonzele o aunt khumbula phela ukuthi ukukhonza akuyona into esiyenza njalo njalo sihamba sihambe same bese siyayenza futhi sibuye sifunde sifunde nezinye izinto bese siyabuya futhi sikhonzele abangani bethu ngoba ngiyazi ukuthi izona izinto lezi ezikwazi ukuthi ke zinijabulise okwami njengamanje ukuba ngihambe ngiye kubazali nabangani bami abakhona eduzane bekade sebengilindile asambeni nabo ke sikubazali siyoboleka amafoni abo ukuze sizokwazi ukusendela uanti ama SMS ukuthi siyakhonza sikhonzela bani khonzela abazali khonzela abangani khonzela othisha khonzele lo oyofisa ukuba ke umkhonzele yini lo yenzayo uhleli ekhaya wenza ini uhleli nabo bani futhi izinto ke ezifana nalezo sithi bazali bethu abahle nesibathandayo siyacela kakhulu ukuba nisiboleke amafoni sikwazi ukuba ke sikhulume no aunty Maxolo uthe namhlanje mama sizokhonza angeke ngidle ke etime ngothi nje nqampu kabili kathathu bese ke ngiyayeka bayasibheka abazali bethu bathi kulungileke ngoba ukhona awuvakashanga ndawo uzokhonza ke namhlanje bayasivumela ke bangani bethu niyezwa sizofona siphinde futhi sisende ama voice note wethu okay bazosilekelela abazali bethu asenzeni njalo ke uma ngabe sisenda i message noma i voice note ngisendele kule number ewu 060 Oh sorry siyafona kuleyo eyokufona ngizoyisho uma ngabe sengithi asifonini kodwa ngoba siyasenda ngicela sisebenzise le ewu 063 yes 820 8448 sizwile bangani bami Yes aunty uvele washishisa kakhulu all right ngicela ukuthi ke nginenze futhi kakhulu uyazi mama ngoba ngiyazi ukuthi wena uyabhala asibaleni ke sonke kanye sithi 0 ho jika uzingirizana all right 0 6 3 8 2 0 8 4 4 8 Sizwile ke bangani bami okhona umntwana eduzani naye amsondeze ifu nje konke khala kahle akamsondeze nje sicele kubazali basiboleke amafoni siyingane ezinhle thina ezingavele nje bazali zithathele ngicabanga ukuthi nani kuyanijabulisa kakhulu lokho ukuthi nibe neingane ezifana nathi ezingavele nje zithathele izinto zabantu abadala zisebenzisele zona zingazange zacela sondelani ke bangani bami sambeni sekubazali bethu siyocela sithi bazali bethu abahle nesibathandayo siyacela kakhulu ukuthi nisiboleke amafoni sifonele nje uanti kabili kathathu siyacela kakhulu siyakhonza nje mama namhlanje gogo mkhulu siyakhonza akukuningi sikushoyo please awubakithi ngisho sesitshekisa amakhanjana ethu nje bayahleka abazali bayasibuka bayamamatheka bathi kulungileke nanguku antweni ngoba phela vele kade nigcinile ukukhuluma noanti mhlambe ke namhlanje ke niyokuthokozela lokho kakhulu yesi uzani ke bangani bami bavumile ke manje abazali bethu bathi bazosiboleke amafoni kubili ke sokwenza la sizofona bangani bami if umzali ethi cha amandla ukuthi ngifone akhona uma engekho futhi namhlanje ungaze nje ukhathazeke ngoba ngokuzayo umzali uzoba nayo i-airtime bese uyakwazi ukufona uma ngabe kwenzeka futhi uzokuboleka ifoni bese wenze njani usendele uanti phela i-voice note yakho khonzela abangani bakho bese uyamtshela futhi ukuthi wenzani la ukhona futhi ke uhleli nabo bani ubabize ngegama labo bantu ozobeke uhleli nabo sizwana abangani bami yes inamba yethu ke ilula kakhulu ithi 060 480 7164 ngicela ukuyiphinda 060 480 7164 uma ngabe kungenjalo sebenzisa le esosenda kuyona i voice note ku 063 820 8 44

8. Sizwile bangani bami? Yes, sizona number ke lezi esizokwazi ukuthi ke siyisebenzise ukuze sikwazi ukuxhumana no Aunty Maxoli. Alright, ke siyaqala ke njengamanje bangani bami, siyagijima siyabona ukuthi obani laba esibatholayo futhi mangabe sibathola bathini, bayasikhonzela noma bazikhonzela bona nje kuphela. Awu bangani bami, kukhona yini kodwa umuntu owake wayikhonzela yena kuphela? Sinothisha bethu futhi angithi bangani bami, siphinde sibe nanothisha, ngiphinde futhi ngithi bese ngibuya manje.

0: Ithizwi lomzansi leli 98.0 FM. Okay, ake ngibone ukuthi ubani lo uthini yena ngalesikhathi ngithilo ngathi ke uyoxhumana no-anti uma ngabe ukhona ekhaya uyeza ukuthi cha ukhona futhi u-anti umlalele abazali bathi nje konke kuhambe kahle anti Maxoli uzokwazi ukuxhumana naye ku-anti ake ngiqale ngidlalelo bese ngibuya futhi
1: abona anti Maxoli unjani Sawona uMaxoli unjani igama lami kuvukile ngihlala sekhi uMaxoli afuna ixoxele enye indaba angikwazi ngisho ukudla noPoloni amazinyo ami ngisho aphelele irasi nje ingagwinya papa uMaxoli
2: Maxoli kuyizwi lomzansi Maxoli kuyizwi lomzansi yizwi umehluko Hlangana no Maxoli njalo ngesonto ngo-12 kuya ku-3 ntambama Sekuyisikhathi sodado uma inkumpana ba-anti Maxoli asike silalele odado ukuthi bathi
3: I love you you love me We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too?
2: Asike silalele odadu ukuthi bathini kuyizwi lomzansi yizwi umehluko.
0: Mina ngazi ke kunomngani wami la uthi awu aunty wena ngenzeni bazalwane mina ngenzeni ngake ningixoxele nje mina ngenzeni hawu aunty wena mina ngenzeni hawu ngaze ngadutshwa bakithi kanti emhlabeni nje kunjani uma ngabe kunjeni why mina kufanele ngidutshwe ngalendlela engidutshwe ngayo ngiyaxolisa nje ngasho ngathi ngiyacela bazalwane ningixolele kanti nina nabantwana banjani abantwana bangaxoli uanti noma esexolisa nganani athi nje ngiyacela kodwa ninanivele ngiyaxoli cha ngeke bazali nizongitshela ukuthi ke obani laba abafundisa izingane zami ukungaxoli obani abafundise izingane zami kwenze njani ukungaxoli ngoba abantwana bami mina ngiyazi ukuthi ke uma ngabe ngike ngathi nje ngiyaxolisa aunty basuke sebengixolele kodwa ke hayi ngiyabona ukuthi ke abangani bami mina bangedinelwe abafuni lutho njengami nizongixolela ninike bangani bami mhlambe ngiyibuzela ukuthi okay fine uma ngase kuthiwa niyaxola ngiyazi nginawo amaphutha kuleli yaviki sake saba no ngathi ngizoba nabangani bami ngangaba nabo ngaba nomngani kodwa sasimodela yabona ngaphinde futhi ngathi ngizoba nabo ngangaba nabo ngangenzani kambe ngosami osahamba sakwamashu namhlanje ngithola i-message ethi awu aunty ubhekise ubuso bakhe phansi yabona labo popayi laba kwamina engivele ngingabaqonda ukuthi basuke basho ukuthini naye futhi ke wenze njalo so nami ke sengiphatheke kabi ukuthi hawu kanti abangani bami banjani abangani bami kanti bona abaxolini noma ngabe kuthi umuntu ke useqolise kanjani kanti mina nginabangani banjani bangani bami awuthi nami ngikhali njengapho

ukuthi ngesikhathi njengamanje sekungu 8 lishayile inomali sekungu 8 imizuzu esele libumbane ihora lesibili khona la kwizulu mzansi 98.0 FM ngizokuxoxela anti kulungile ungixoxele ukuze ngizokwazi ukuza ukuthi kwenzakaleni ilokho kanye engizokufuna kodwa ke ngqono sivele nje sithandaze mngani wami nama yike into engayenza la sizovele nje mina nani bese siyathandaza ngiyazi ukuthi manibuya yonke into ke izobe isihamba ngendlela enifisa ukuba ihambe ngayo.

Uye bona ke beshaka mnandi la ayandandanzi ethi nje hlomani zikhali ngimnikile anti wavele wakhala nje kulungile ngishilo ngathi ngiyalazi icala lami ngishilo ngathi ngiyalazi ini icala lami kulungile ke bangani bami akunasimanga akunasimanga ngokuzayo khona umkhulu othe uzofika yabona khona umkhulu othe uzofika so kushuthi ngizophinda futhi mina ngikwatelwe alright bangani bami akunankinga ngikwateleni nami futhi ngizonikwatela ngikwateleni nami futhi nizonjani nizongi kwatela kulungileke ahlangabezeke isifundo sethu esizayo la singesikhulume kodwa esizolalela singakhulumi sesiyaphawula ke futhi alright izo lomzansi 98.0 FM uma ngabe ngisibeka ke isikhatsi sami njengamanje munye kuphela umzuzu lishaye nami ngikotela nomungafona nami ngiyakwatela. Okay, munye umzuzu osele libumbane ihora lesibili. Okay, lavele lashintsha nje ngibhekile lashintsha nje ngibhekile ihora. Uma ngabe isikhathi sesinjena ke sizobe sesiyaxoxa ke sixoxe kodwa nabantu abadala. Sobe sesixoxa nabantu abadala. Ikhona le ndatshana mhlambe singalekelelana.

ngifisa sikhulume nabazali abahlala nabazukulu babo. Ngike ngathola ke i-message. I-message ithi ngiphatheke ngimali leyo akanginikezi, unginikeza nje u 500 rand kuphela walabantwana abawu 4, the rest kufanele mina ngizibonele, and abantwana bayafunda, bafunda ekoleni la kubiza khona ukuthi ke bagibele uma ngabe baye khona. Ingabe maxoli ngonile yini ngokuthi ke ngenze njalo? Sengibe nesikhathi eside ngikhuluma naye ngalokho ukuthi ngiyacela ukuthi okungena nike ngoba yena uyatohoza mina kanginikeze imali yabantwana, ngiqhubeke ngondla abantwana ngihlale nabo, kepha akakwenzi lokho. Imali yokutohoza angiyazi, imali yabantwana angiyazi, le mali anginikeza yona iphelela kwi transport yomntwana oyedwa ngenxa yokuthi ke ufunda kude. Ingabe ngonile yini? Uyakhala umzali, ngezwa nasenhlizweni yami kubuhlungu kakhulu ukuthi amen ezinjalo. Singabazali kuphi kanti ngempela okufanele ukuthi sigcine sikwenzile ngabantwana bethu? I understand ukuthi sibe khona empilweni zabazali bethu bezama ukusifundisa noma bezama ukusikhulisa kanzima, lokho esekubiza futhi ukuthi baqhubeke nokuthwala kanzima noma ngabe kuthiwa ke sebephumulile. Ngoba ukukhula komntwana uye uze umntwana ethi noma umzali ethi eish sengijajuliswa ukuthi nje usedla ukudla kwespuni, ngenxa yokuthi lo mntwana usezofola ngaphansi kwabantwana abadla ukudla kwespuni, neni ukudla lokho kusuke kuzodliwa abantwana. Uyajabula umntwana umzali uma ethi usedla ukudla kwespoon. So uma ngabe sebesikhulisileke kwaze kwafinyelela kuleso sigaba sokuthi sesiphumile sesidla ukudla kwespoon, kusho ukuthi akusekho ukudla okukhethwayo njengamanje, wonke umuntu uzongena ngaphansi kwabo. Nansi ke into lapho umntwana umzali eyitshela ukuthi ke sengiphumule khona, sekubiza ukuthi aphinde futhi bese qala phansi kube abazukulu ke njengamanje. Nizizwa kanjani bomanga lesisenzo? Bantwana noma bosisi bobhuti ababhekene nalezi zinto, niye nizizwe kanjani ke uma nazi kahle kamhlophe ukuthi nishiyile ngizothi kuwumthwalo? Ngoba into mayimsinda umuntu isuke ungumthwalo, leyo nto okufanele ukuthi ke abone ukuthi ke wenze njani ukuze isimo sibe ngcono. Siye sizizwe kanjani uma umzali eyoshintsha ngasese? Ingabe usuke ese wrong yini? Kungeve kuwukuthi akakutshelanga, ektsheli

Kubeke noma ngangamkhulumisa as long nje imali ingenile abantwana bakwazi ukusupporteka ngendlela efanele noma sikhona esinye isixazululo esingale ongakwazi ukuthi ucabange ngaso wena ngiyesekthatch ngizobe sengiyabuya ngoba kubalekile ukuthi konke sokhuluma ngakho kube ukuthi sikhuluma ngento ezolapha umuntu obhekene nesimo njengamanje alright ngenkathi usayicabanga impendulo yakho ngenkathi usayicabanga ongase ukusho cela uNkulunkulu akusize kakhulu ngoba baningi abazali ababhekene nalezo zimo ngimele yini uqhubeka ngimiye kumntwana angidube angabe sangikhulumisa ngenxa yokuthi ngihambile mina ngayoshintsha indlela abantwana abaholwa ngayo nami ngingugogo ngihola impesheni angikwazi ukuthi ngicina sengikwaze ukwenza konke lokhu okufanele ukuthi ke ngikwenze ngemali yabantwana ngizohamba ke ngiye la kuqiniso uma ngabe ngibuya bese ngiyathatha ke ukuphawula kwakho mlaleli wezilomzansi ngisendela umnyalezo uzokwazi futhi ukuthi ke ungifonele all right

0: kokuthi ayihambisani nami yona ifi ishintshile ayisangikhulumisa emzini wami.
1: Okay baba, mhlawumbe singakaqhubeki kakhulu, ngithandile uma uqala ukuthi njengamanje sekwenzekile sesifuna isixazululo. Ngizama ekuthenini singabuyeli kakhulu manje emuva ngoba vele lokhu okusemuva sekwenzekile. Isimo esibhekene naso manje sokuthi umzali uhambe wayoshintsha and umntwana ke manje ushiye angalazi kuma wakhe. Yes, sokumntwana oshiye angalazi ke manje kuma wakhe ngenxa ukuthi uhambe wayoshintsha imali yesibonelo sabantwana. Uyini ebhekene nomzali njengamanje nezinto mhlambe angase kuthiwa ke uyazenza uma elalele imaphi kamazi mhlambe angamsiza.
0: Yabona nomzali lo obhekene nalenkinga mina ngiyamsiza uzokuthatha noma ngakuthatha kuyeke.
1: All right.
0: Mzali mawukuthi uyinalele bethu ngiyakusiza. Yabona ingane yakho manje njengoba kukhomba ukuthi sishiyo ngalazo obushintshile empeni yenza into engalungile. Number 1 khipha ingane, khipha leyo ngane emzini wakho ngoba ofuthi kukhulu osazokubona. Uyikhiphe ngizayo kuyibeka eceleni ngoba nje ngoba ungasakhulumisa egceke nje ukuthi uhleli nesilwane. Obukazi usiza sona kodwa namhlanje iphendukile. Uyisitha, ikhiphe ke emzini wakho leyo ngane yophila impilo yayo ngoba ofuthi siyakwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Ngoba ungasakhulumisa nje ofuthi iyakwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Ikhuluma nabanye abathi ikhiphe emzini wakho. Ukhiphe inseka ngoba mawuzobula ukuthi ulalele inseka ukuthi umntana nami kwasha kwatshilwa kwabe sasa isandla izosibeka kuwe ngiyakhiphisa ke namhlanje ingakho nasesibantoni nje sengibhala sekuthi nosazobhekana basazobhekana into ekufanele siyeke sengizothidiyela ngoba senjabala sina sabazali ake siyeke ukuthi makhulelwe ingane ekhaya. Singashali phansi nengane esiyibuza ukuthi umntana njengoba ukhulelwa ke ngiyavuma. Kuzokwenzekani kusuka manje kuze kufika la kuba khona ingane. Ubani ozoba esemva kwalo mthwalo. Asibuyenzi lokho thina sisimaxoli. Siyayibalekela le nto thina sigijima ukuthi uthini ingane ivela kuNkulunkulu. Yiko ke sisimaxoli iy'nkinga zingawo. Into efanele sikhulume thina sibele iqiniso. Asibuyenzi lokho. Sigijima sigqokise ngoblankethi ukuthi hayi sekwenzekile ngiyamukela. Ingane ke manje ayisaboni ukuthi izinto e-wrong. Ingakho ke lo mama manje mayesenza into angasayithathi. Ibithinthuka ngoba akavanga azayisole kwaseqaleni wasigijima wabukela into eyenziwa abazali bonke. Ngaleyo ndlela ke ngikodwa ukumtshela lo mzali ukuthi inzeka manje ayisusa ibreakdown ngoba ukushawa ozolandela kulento. Ake ngine lapho.
1: Ake ngibonge kakhulu baba. All right. Yizwi lomzansi leli 98.0 FM. Nawe futhi mzali sisengakujabulela ukuthi ke ukhulume nomunye umzali sekwenzekile but sesidinga isixazululo. Kwenziwa njani ke uma ngabe kunjena? Usezwini lo mzansi sawubona?
2: Ewo sisimaxoli yaphila.
1: Ngiyaphila bhuti wami unjani?
2: Ngiyaphila nami.
1: Baba.
2: Ha sisi, uyiqinisa ukuthi le inkinga ehlela umama akabhekene nayo lo mthwalo. Aliyena yedwa.
1: Yes.
2: Bakhona nabanye omama abahlele noma abazali abahlelele inkinga.
1: Mhm.
2: Kodwa njengamanje umntwana wakhe lengane le yakhe akayizalayo nenabazukulu i-wrong yabo mhlawumbe i-wrong nje ongali asikwazi thina ukuthi lokhu engikubonayo nengizwayo ngibona hhayi ngoba ngijaji ingoba ngizwa inkulumo ekhulunywa umama yabo yikho yithi wrong nje uma ngempela ngempela kunjalo asikho isidingo sokuthi uma umama esekuyalewa kuyalo ekubonisa kuthetha umntanami nakho kanje kanje kanje ngiyawubona umthwalo mkhulu ngimpela ukuthi senze kanje imizili ingamnandi ufike-ke ekutheni umama izothatha isikhumo sokuthi hayi akale ubonisana nama-social work eyikhiphe egameni layo ingane ukuthi iholele uyena eyiholele umama ngoba ubona iy'dingo zala ikhaya umama ukuthi uzinzima yabo yona-ke inyusela ubuso umama isuwumuntu njengathi umama uyamzondaza i-wrong kakhulu leyo nto kodwa isiqumo esithathe umama si-right.
1: Okay.
2: Yabo kodwa engicelayo mina ngicela nje ukuthi uma umama enabanye odadewabo abasekhona omama abanye ebebemtshela emehlweni ngoba okungenzeka hlampe umama njengoba esho nje uyobo kungenzeka hlampe kunamaqiniso umama akangawakhulumi ihlazo engabeni yakhe yabo ngoba ingane uma uyitshela amaqiniso noma ingaqhubeka yenze ekwenzayo nalokho esekushiwo ubaba uyobo kuyiqiniso ngempela ngoba simukele thina njengabazali ukuthi usequlele.

0: Kodwa uma ingane esengekho mina noma umhle wayo, igazi lakho. Kodwa uma esekhona uyise nonina, kumba yedwa phakathi kwalawa, wena ungene la. Wenza wena usebenze overtime enjani engakhokheli. Ngikhuluma for experience.
1: Yebo baba.
0: Ya. Ugogo lo ubengerongo ngoba ugogo bathole njini bona bakhulisa iy'ngane ekwesi sikhathi zize ukubadlwebuka sezindalo ekubeni yena lo muntu obemkhulisa kushuthi ngezinye indlela ukhulisa inyoka yeni-ke ngoba kusemhlabeni siyabuka nje kodwa uNkulunkulu uthi khulisa ingane yakho uboso uma ungahlayoni
1: hhayi
0: ingane ungayidlala uyabona
1: siyabonga baba izwi lomzansi 98.0 FM ngibingelele maxoli wenze kahle umama vele uyena kumele aholele ingane ngoba zihlala naye umama wazo okay ngoba zihlala naye umama wazo uthi akathathe imali yakhe ayiholayo ondle ngayo lendoda ayondlayo ngemali yengane umlaleli ke lo wezwi lomzansi ubhale kanjalo usezweni lomzansi sawubona
2: sawubona sisimaxoli
1: sawubona bhuti wami unjani
2: sikhona njani
1: sikhona nathi baba thank you
2: ngikhuluma nohoza kwajani Harding
1: baba
2: hayi sisimaxoli mesibheka isixazululo sikamama lo okhuluma ngaye eyi ngicela ukwenza isibonelo nje esincane bese sibuyela kusona isihloko
1: baba
2: la sisimaxoli nami ngiphezu kwaloo nkinga o noma ngangiphezu kwakuloo nkinga umndeni nje sibaningi kodwa manje ngikhala kumakababa ngoba uyena wayengikhulisa wasethi umakababa hawu mntanami yini ongayenza ngale silwane lesi esikhonkothayo emagcekeni ngiyahloniphisa uba kuseradweni
1: yes
2: hawu ngalokho nje ngaphila ngoba kwayimanje ngiyazenzela izinto angisamnaki umuntu ngoba ngingenzani ngesilwane esikhonkotha egcekeni ngiyaphila manje ngithi kulomama naye akaphile kunamhlanje nje ufikile emphatheni iselfoni uyabonga umntwana ngoba manje angibuyisanga lo babubi babazali ababenza kumina mina ngenzekwahle kodwa noma inhliziyo beyibuhlungu kodwa namhlanje ungiphile isipho sefoni ebizayo ifoni le manje kungathi umama lo ayangaphila kodwa akhulisa iy'ngane yebo kubuhlungu kona kodwa akaphile sisibaxuli ngoba angisiboni isixazululo esinye angasenza ngaphandle ukuba yena uqobo aphile yena aphile ngoba ekugcineni kosuku njengoba mhlawumbe lezi y'ngane zincane nje kuyona le mali azamayo ngaye ahambe oboleka imali ezala evele ehole impesheni mhlawumbe ngelinye ilanga uzobona lezi y'ngane sezimenzela utho njengoba nami ngithole utho nje sisimaxoli zimnandi izihlobo zakho sisimaxoli ngiyabonga
1: ngiyabonga kakhulu baba okay Ake sibonge kakhulu kumlaleli okhuluma nangento ayaziyo. Alright, ake ngigijime futhi ngize ngapha.
3: Maxolo magwaza lokhulumayo la Phoenix. Umama wathola isinyathelo esihle kakhulu. Kodwa okuhle kakhulu okufana ukuthi akwenze okudlula lokhu. Mayibona le nto le iqhubekela phambili. Emcefezele njalo ngey'nhlamba. Umthuma ushuthi uma yena ke kofanele ambuyisele imali leyo iy'ngane azise esikoleni ahambe esikoleni ureporta kothisha ukuthi abe sezokuza manje because inkinga yilokhu and lokhu so kodwa ibhodo mali ibe linye mabadle kanye nazo akadle kanye nazo iy'ngane zakhe kodwa esikoleni angabasayise bayebuza abantu cha ngisole imali yomalume sole imali yomalume hawu manje yenjani abakhathi nabantu hhayi manje

0: Mali, yeah, by 2 hours, I feel touch of my work, such as we need. Then it up a pair. Small area of the Uzoans in Jan, my bones in Jan, my bones in Jan.
1: Ngiyabonga kakhulu baba. All right, ake siphinde sigijime size ngapha.
2: Zibele sisemaxolo estudio. Yamamatheka lento wasebakethe, kuyangiphinda futhi lokho. Njalo ngamasonto kumina kuthi ixhosolo lo. Izwa umehlo kona balalele bezalwa umsantsi. We ngane zakwethu. Kuso mina mngala mkhitha zinto zonke mngala mntodede limasoko ngomalo maphephela nje kodwa nento mina mngala mkhitha ngabasandaba zalutho. Zaye insizwe mina mngala mbacike lento mzwa friends eshoya mngala mlangida bakhona phansi ehlazeni. Kwela ke thanga ukuthi umculo media yami saqhubeka mngala nokwimisa nandanye uthwala yasona ni madoda. Wayithethe indaba enkulu sisemaxoli. Senkingeni lo mama engayedwa lo gogo baningi ogogo abakule nkinga kalo gogo uyabona wenze kahle abazukulu wabathatha basondela eseduze kwakhe abazukulu uyabona iy'ngane zamanje hhayi ngiyazi ukuthi zenzani ziveza nqame kukudla utshwala imali yeqolo imali uba kusigcina ukuthi kogogo abodla iy'ngane ngempesheli zona lezi iy'ngane zabo lezi zigcine zithathele imali zodlwa amathavele heyi bafowethu ugogo kayedwa baningi ogogo abahlelele le nkinga ekalo gogo ya uba umaphumule le cungule sasemlazi uqinisile impela fa esondelane nomthetho yonke into yeza ngomthetho ukuze le ngane ingabe ingozi ngoba ingacelisa ingozi enxa yemali uqinisile uba umaphumule imali iyidemoni kakhulu iy'demoni lezi ngane zamanje ama-2000 nje futhi nje angazi akabambi kakuhlaza angazi nje eziwa yini noma yile nkululeko kasathane eyalethwa uhulumeni wasathane so nje ngampela kumele esondele kuma-social worker ugogo wale ngane ugogo wabazukulu ngoba wenza into enhle ukuthi ekhulisa abazukulu lo ma uthi uyadlonga kumele ephume ethule ingxowa lakhe ngoba kusho ukuthi useyindlovu kayiphikiswa bafowethu kunzima kakhulu le nto iyenzeka bafowethu kakhulu yokuzo zonke iy'ndawo dake siyabonga
1: izwi lomzansi 98.0 FM and uyabona ukuthi ngempela kuyiqiniso ukuthi uma izwi lomuntu esilisa lingekho ekhaya kuba nzima kakhulu kugcine nje ngoba ngisho kuthiwa ke umkhulu ke yabona iba khona lento yokuthi at least kunobaba angakhuluma ngendlela akhuluma ngayo la kodwa uma umuntu wesifazane usheshe uzwele uyeke agibele umntwana agibele ekhanda ngendlela angafisa ukugibela ngalo ngoba akubona bonke ngempela abazali othola ukuthi abafundisanga abantwana babo ngendlela bekufanele ukuthi ngabe bafundise ngayo. Kodwa izimo zasemhlabeni zabathola abantwana bashintsha emfundisweni esithe sikhula sase sikhula ngazo. Singazi ukuthi ke leyo mumoya ithe uma iqhamuka iyaqhamuka ngakuliphi isayidi iyabazuza kanjani futhi. Kodwa ke izinto ezifana nalezi yizinto ezikhona. And ngiyajabula ukuthi ama-comment ayasho futhi ukuthi no gogo wenze kahle ngenxa ukuthi uyena vele ohlala nabantwana. And mhlawumbe uhulumeni kufanele akaphinda kayibhekisise futhi kahle kuyona le yokuholela abantwana. Uyacubungula ngacubungula ngendlela angacubungula ngayo ukuze ngempela kukwazi ukuthi umuntu mangabe kuthiwa uholela umntwana really uhlala kuphi yena lo muntu lowo ingabe uhlala nabantwana bakhe yini njengoba ke ezomholela ukuze ogogo bangeke baze bagcine ngempela bayithole sebesenkingeni ukuthi kufanele bagcine benakekele abazukulu kodwa uthola ukuthi omama abekho bahambile uyabona imali bangayishiya noma amakhadi ngoba abanye kuyenzeka uthola ukuthi uhambile ngokomsebenzi bathalishiya ikhadi kugogo gogo nanti ikhadi labantwana uma ngabe sekufanele ukuthi ke imali yabe singenile thatha ikhadi uhambe uyokwenza kodwa abanye futhi lokho abakwenzi all right ake siqhubeke isikhathi sibheke emaphetheleni ohlelo lwethu ke njengamanje ngoba sekungu 19:03 ngehora lesithathu ngiyobe sengideda ke la umsajero nakanjani uzokwazi ukuhlala nawe kanti ke uma ngabe kukhona ukuphawula nawo nakho ithuba usenalo selifishane nokho Go 06

0: esibuke kakhulu we-anonymous.
1: Sawubona Admaxoli, ngiyabingelela. Ngiyalizwa udaba, ngiyasiza isihloko. Ngiyayizinkinga akabhekane nayo umama. Le nkinga abhekane nayo umama yile nkinga engibhekane nayo nami la. Uma wengane uholele iy'ngane laphaya, akayilethi imali, iy'ngane ihlala la kumina. So ngicela ukubuza lana kumina, ngiyakwazi mina ukuya kuya kuma-social work ngiyoshintsha imali izele direct kumina. Ngiyakwazi ukuyoshintsha nangi umuntu wesiliza mina, ngoba umama sehlukana naye, ngasengimlobolile sehlukana naye, so iy'ngane zila kumina. Ngicela ukubuza-ke lapho sesimaxoli, ngiphathani khona lapho ma-social work?
0: Okay. Siyakuzwa baba, kodwa engikwazi ukuthi uyakwazi ukwenza. Noma ke ngingenalo ulwazi lokuthi mhlawumbe iziphi izinto oziphathayo, kodwa okubalekile ukuthi you have to go there. Bazofika baku-advise uma kuthi zikhona izinto okufanele ukuthi uziphathe, bese bekutshela futhi ukuthi kufanele ukuthi wenze njani. Kodwa akusho ukuthi uma umuntu wesilisa awukwazi ukuholela abantwana. Usezweni lomzansi, sawubona. Sawubona baba.
2: Yebo.
0: Oh,
2: I think I need my phone.
0: Yes, baba. Uzwakala kanzinyana kodwa baba.
2: Oh, hayi, ngithela. Ubonakala kuyisimo esihle imali
0: esasithathile.
2: But leyo mali futhi ayanele. Empeleni umali apha umenze ifemba. Alinayenza ngoba phela uyena owesithwalo uyingane.
0: Maye
2: umase kubonakala kuyisanandakele ziyingane. Wesize kusakekele umuntu kuthi simaxoki. Ma uzoyibalela ingane, usukela ku-0 to 16. Ubala amabiliyoni lapho. Ya, ubala amabiliyoni, umuntu akaqhele kodwa ukodle umuntu nokunakela ukuthi aqhele. Usise khona labe uyayithathisela nje manje. Kodwa uma ilumele ipeyiva khona lapho.
0: Okay.
2: Noma sihla sikhathile, ukodle umuntu awuqedi ukodle. Ikhale sibili leyo mali.
0: All right. Siyabonga kakhulu baba. Okay. All right, ke ake ngibone ukuthi ubani lo engimtholayo ngalesikhathi yena ophawula kwakhe kuthini.
3: Kunjani sesomaxoli? Ngiyaphila ngethemba, yaphila nawe. Ngiyaluza udaba lakamama noma ngilokhe phezulu ungazwanga tusaqala. Nginamakhumali ijele ngilakamasho kwa-E. Ingane nje ihola lapha edla khona. Ingane ihlukane nekhadi la, ikhadi lihlala nengane, imbuzi nje idlala ikhungwe khona. Ikhadi alisoze lihlukane nengane, ikhadi alisile likamzali. Yilokuthi kusapotwa iy'ngane ngoba bona bayathatha imali bephuze ngayo, bengazenzi izinto. Uthuthi ingane yenakho ngisho kokugqoka, ufice ingane ihamba nqono kodwa ihola yena ngale, uyaphuza imali yenza zonke into ey'bhedayo. Iyabheda nje kakhulu intombazane, angayinikeza nje umama ikhadi, ayaqhubeka eholela iy'ngane, ixhumana nama-social worker, emsize aqhubeke engayidikile imali.
0: All right. Ake sibonge kakhulu sithando sami ngokuphawula kwakho nawe ngalesikhathi. Okay, ake ngibone ukuthi ubani lo, uthini. Uthi ngiyabingelela Aunty Maxoli, siyabonga kakhulu ngehloko othe wakhuluma ngaso. Bekhona bebaningi abazali ababhekene nalenkinga, kepha engingase ngisho ukuthi uma wenze kahle, ngithi nabanye abazali ababhekene ney'nkinga ey'fana nalezi, ngiyazi ukuthi-ke abazali sebeyabasaba abantwana babo manje, kodwa iqiniso ukuthi-ke abantu abagcina sebengena ey'nkingeni ibona. Uma ngabe umzali obhekene nale nkinga, hamba nje kuma-social bazofika benze konke ekuthenini-ke ikhadi libuyele kuwena, wena osuke uhlala nabantwana. All right, siyabonga kakhulu. Ake ngigijime futhi ngize ngapha.
4: Ngixolise sesimaxoli isidodo, ngasasho igama lakho. Ngithintwa le nsizwa lathi ikhuluma manje ethi yalobola umuntu wesifazane, bahlukana kwamanje usuhlala ney'ngane kuthi iy'ngane akayiholile. Nami lonke ngiphekwayo mina ngakhathe ngancamela ukuthi ngibese umayo ingane ngimnyeke, yabona. Ngoba manje ngathi uma ngihamba ngehle ngenyuka, yabona. Ngathola usizo, yabona. ngabothi no into afathe ngimene ngiyeze.

0: ngizizwe encane mina ngiyangikwenza ukuthi ngiyiwele ngabe ngaduba nje yabona angiduba ngingane ngaduba yena yabona izingane zalelo sekusike le Eastern Cape ngihlala nazo nje impela ngihlala nazo impela ngiyayikhulisa nje ukukhona umama umncane wazo umama umncane wazo izingane ngiyinekekela ngoba ngiyasebenza nginakeni so nje impela impela insizwa le ibhekene nalenkinga enginayo impela ningase umpela ayusizo ngabodwa ngitholi bengisa ngapha nangapha ngabe ngadikila ngishiya phansi kodwa ngiyiphile sesikhona dakhe siyabonga
1: siyabonga kakhulu andi ezinye izinto njoba esho nje obhuti bami la abantu besilisa bayahlangabezana nalezo nkinga lezo kakhulukazi bese kuba ukuthi uba nalento yamahloni ethi eish khona sengifika laphana ngithi ngizolanda ikhadi le ingane no sorry ngizo report ukuthi umama weingane uhambe nekhadi le ingane andicela ikhadi libuyele kumina andiyazi ukuthi baningi nabesilisa babhekene lezo zinto lezo uya azizwele yena owesilisa emncane kakhulu azizwele kuwamahloni angithi fana nani le ifana nokuthi wena owesilisa uhlukunyezwa unkosikazi wakho kube sengazuthi ke manje ukuya ko reporter kungamahloni ngenxa yokuthi mhlambe phambili uzofika futhi uphatheke kanjani ezinye zezinto lezi okumele ukuba uhulumeni azibhekelele uma ngabe kubiza ukuthi kube neminyango ethile engahlangene nokuthile kube kanjalo kube ukuthi nje la abesilisa laba basuke benenkinga nabo ngekwehlukana kwabo okay fine la mhlawumbe abesifazana basuke benenkinga ngokuhlukana ngoba uma ngiya laphana ngazi vele ukuthi umgudu lo la mina owesilisa engeke ngibe namahloni okufika ngibeke udaba lwami kuzoba ngcono kunokuthi ngiye la engizothi ngifika khona kube kuthiwa hayi wena usungazi uzothathela umuntu wesifazane ikhadi awusebenzi ngani ngiyalinganisa ngisho ukuthi kunjalo uyabona so ke baningi ka ababhekana nalezo zinto nalezo zimo lezo kodwa kumele nihambe ngoba bayasha abalaleli bathi ke ikhadi lihlala la umntwana suke ehlala khona ifuke ukuthi akwenzeki lokho so sekwenzeka ke ongafanele ukuthi ngabe egcineni kuyenzeka bathi ke engase ngikusho umlaleli ukuthi ngiyabonga kakhulu izeluleko zenu zinhle kakhulu ngicabanga ukuthi naye uma ukuthi mhlambe beyilalele or bengalalelanga ukhona ukwelapheka akutholile ngoba iqiniso lithi akasazi noma wenze iphutha yini akakaze ehlo ingane ngalendlela emehle ngayo khuluma wonke amagama khona lawa emhlabeni naye bese cabanga ukuthi nje ongenani angithathe futhi leli khadi ngilibuyisele back kuyena bese ngiyaqhubeka ngizabalaze kubhlungu ukuzabalaza komzali ovele ungaphilile yabona kubhlungu ukuzabalaza komzali ovele ongaphilile ogulayo uzabalaza ndlelani noma isixazululo sesikhona siyadinga ukuba naso isibindi special uma ngabe ukhuluma ngento esuka ithinta wena kumele ube naso isibindi sokuxazulula into mayithinta wena and uwazi ukuthi lokhu kona akuhambi kahle ukuze izinto zilunge kumele ngikhulume nawe uzaqala okay nawe uzaqala ake sihlukaneni nokuthatha abanye abantu beze kuqala kunathi nathi yethinjabulo iyadingeka at the end of the day all right ukuze ukujabula kwakho kuzogcwaliseka thank you so much kubona bonke ke abaphawulile nabangaphawulanga ebekade bekhona nje belalele sikhathi njengamanje semihlanu nje kuphela imizuzu sele libumbane ihora lesithathu kanti ke ngehora lesithathu na kanjani ke Sajero uzobe khona uzohlala nawe nje kuzoba mnandi kakhulu senihamba nibheke ehoreni lesithupha ntambama umzimba uyasinikeza izimpawu uma kukhona ongahambi kahle ngisho noma usungcole kakhulu uyasho thula ulalelo wakho nakho okuzokwenzeka iacid isilungulela ukukhathala ngokweqile ukungazweli kwemishanguzo ukungayi endlini yangasese nokunye okuningi abakwa Unique Wellness Center bathi uma uzwa lokhu kuphawu lokuthi vakashela isikhungo sabo bazokufaka emshinini ozokhipha iacid amafutha angadingeki ukungcola uphume konke ukubone ngamehlo bana.

0: Ruben Escalasimna, Satellas Cart, Sabon Samuel.
1: Go
0: on, Singa Plagujan.
1: Manana, I knew them.
0: Yes, and for Manana. Ubashiye ngale bebuka iTV wena uyivalele ekamerweni ulalele nje.
1: Ah, njoba ngilalele wena nje.
0: Ngikubona.
1: Sinta kwenye indawo
0: mfethu. Manana ngiyabonga nkosi yamezwa.
1: Sure.
0: Enkosi kakhulu ngiyabonga mfoka manana.
1: Yeah.
0: All right. Sikuthathe nawe lapho ocingweni ku 0604807164 ngiphinde u 0604807164 ngalesikhathi sizwe le voice note.
2: Msachero.
0: Wow.
2: Wethu wami, prawo wami.
0: Nkonzi yami.
2: Ngilalele wena, ngihlele emotweni, ngijilile, ngiwumagilirishi.
0: Yes.
2: Ngizokuthi qhabu, mfethu kancane.
0: Yes.
2: Cha, womfethu, ngithi mina yawudedela ingoma. Namhlanje, ngithi nje umama wakwami, ngimkhiphile, ngamse eBlue Lagoon, abangani bakhe.
0: Yes.
2: Bayaselebrate usuku lakho lokuzalwa, ngithi mama, ungiphathe kahle, njengoba nami ngikuphathe kahle. Hleli nomabhiza-ke la ngithi ho la sibhizoni.
0: Nkosi yami.
2: Sihleli la ekhendlini danko.
0: Danki nkosi. Sengifisa ukwazi ke uthi qhabu kwini. Isopo noma ubisi noma isilomzansi 98.0 FM isitiriya. Okanye mhlawumbe isiphuzo sithe baba baba imbijana. Sathi ngamagwebu phezulu. Okanye sisagolide. Sase sibe ngathi ke siyacweba ngazi. Sikuthathe ngalesi khathi sabone semwenayo.
3: Kuthi
0: nsa. Niyaphila kunjani?
3: Niyaphila.
0: Yes, yeah, plus. Khuluma nobani kubunandawo?
3: Khuluma noThobile Mchunu, Kuthi nsa nje.
0: Yes, Thobile kubunandawo.
3: Ntuzuma.
0: Yes.
3: Ntuzuma kaji.
0: Okwaji Ntuzuma.
3: Yeah.
0: Wena lapha ngasemall, injani imall iqhuba njani?
3: Ay, iyahamba, iyaqhubeka ngempela.
0: Ibizwa ngani igama lawo mangabe usunolwazi?
3: Ay. Ngenhlahla bengakezo. Angifuni ukuthi ngiyebhadi ngenhlahla bengakezo.
0: Yeah.
3: Engakezo futhi ngisajeka.
0: Oh yes.
3: Ayi kade ngangigcina bakithi emsakazini lapho ngesteshini ukhuluma nje nawe.
0: Wasigcina sisengale steshini eDurban Stage.
3: Hhayi cha, hhayi kangako phela.
0: Oh. Okay, kwaphela ngapha sibe ngapha ngo-October 1 last year. So sesizoqeda unyaka sila.
3: Hayi impela.
0: Yes.
3: Kodwa wena sekunesikhathi ngagcina ngokufonela kulolu hlelo lakho.
0: Ngiyabonga. Ele
3: ngoma ezimnandi kangaka.
0: Ngiyabonga Thobile.
3: Ngithake ngithathe ngicela ukuthatha laba webhukimsa.
0: Yes.
3: Abahlobo bami esikhonza nabo lapha enkonzweni yasentshungwane.
0: Yes.
3: SamaJerusalem sizayeni.
0: Yes.
3: Wonke abazalwane besinabo. Ngithi thanzi sinabona.
0: Yeah.
3: Ngiphinde ngithi tons of love kubasebenzi okanye kokholigi bami bonke basentuzuma clinic.
0: Oh yes.
3: Bonke nje oza kwethu esonompilo nabo nabahlengikazi bethu kakhulukazi impintshi yami lapha uzungu nakwami.
0: Yes.
3: Nabanye nabanye nje abaziyimpintshi zami lapha entuzuma clinic.
0: Lapha ngakwaluzaza.
3: Hayi impela ngakukhona impela.
0: No,
3: kuneduze ngaselayibrari.
0: Enkosi. Isibongo bani babu Thobile?
3: Thobile Mchunu.
0: Ngiyabonga macingwane ophila nje.
3: Ya khumbula ke milanga ngikhuluma esinye story.
0: Eh ngeke ngize ngikhumbule ziningi kakhulu.
3: Kodwa phela sekukuningi nje
0: ngilindile
3: sosixoxa ngelinye ilanga kuze ngene nabanye futhi ngisa.
0: Alright, thank you so much.
3: Kodwa siyahlekisa
0: sona. Yeah.
3: Okay, ngiyabonga. Okay.
0: Alright, thank you so much. Wow, Mr. Mbonambi, wayidedela kwathi angiqoqe imthwalo ngiye la ngingazi khona uThembelihle Velekazi. Thank you so much, Thembelihle Velekazi.

0: Nearer, my God, to thee, kushala pimachi clouds of joy. Ngobe mnandi kakhulu, kathi sibudlula ngalo hlelo ngakatsheni. Veza ubuhlungu bakhe bokudlulelwa nje indodana yakhe endaweni yasemlazi sithemba ukuthi bazomlekelela yonke into ikwazi ukuhamba kahle. Olundaba esolukhuluma manje sikhuluma nentokazi la unomfundo Lembeto, umntwana ose-DUT le okufanele ahambe endaweni yaphesheya eyothuthukisa nje iy'fundo zakhe-ke. Uthi cha, ngiyazi ukuthi phela ingane yawo wonke umuntu uma ngibhekene nesimo lesi. Kuyafana ukuthi ngihambe ngibheke phesheya ngo-November, ngilekeleleni balaleli bezi loMzansi, ngilekeleleni boprofessor Sisi. Kunjani?
1: Ngiyaphila baba, unjani?
0: No, sikhona. Sikhuluma nobani?
1: Khuluma noNomfundo Alembethe eMbumbulu.
0: EMbumbulu, kuphi lendawo eMbumbulu?
1: Odidini.
0: Yebo. Ufunda e-DUT?
1: Yebo,
0: ngifunda
1: e-DUT ngezinyawo esibili.
0: Kwini?
1: Ngenzi catering.
0: Oh, catering, yes. All right. Ngiyazi ukuthi uwasithinta la othi uyacetha abalaleli bakulekelele. Uhlala nobani ekhaya? Mhlawumbe siqale lapho.
1: Ngihlala nomama, nomamkhulu, nobhuti wami, nesizoba nosisi wami ofunda umatric.
0: Okay. Yeah. Ubaba uphi? Nihlala naye ubaba noma umuntu ongekho?
1: We, ubaba umuntu ongekho. Uhlala emtubu. Hayi ngeza ukuhlala kwaMashu. Kodwa nje amakhaya akhe asemtubu. Ngamgcina ukumbona ngisasemncane.
0: So ukhuliswa nje ukhulisa umama wena?
1: Yebo.
0: Okay, ubufunda kuphi?
1: Bengifunda kwaJabula High School. Imfundo ephakeme le mse kuzothi ama primary ngifunde odidini ngayeqiniselani ngase ngidlulile kwaJabula ngase ngazofika eDUT.
0: Umama uyasebenza?
1: Cha, akasebenzi.
0: Niphila ngani pho ukuze kufike lesi sikhathi yokukhulisa umama nje?
1: Siphila ngemali kabhuti wami lo okhubazekile.
0: Okuba iyona ke nikwazi ukuthi nonke ke kube khona iplate endlini.
1: Yebo.
0: Kunzima. Ngiyazi ukuthi ucela usizo la. Mhlawumbe khuluma nababalaleli ukuthi ufisa bakulekelele kwenzekalani.
1: Ngiyababingelela abalaleli emakhaya. Unomfundo lo wakaLembeto eMbumbulu bengajabula ukuthi bangilekelele ngoxhaso lokuthi ngihambe ngiye phesheya e-USA. Ngihambe ngiyofunda ngiyokhulisa imfundo yami nokuthi ngikwazi nokusebenza ngoba siyosebenza khona. Bengathokozela kakhulu ukuthi bangixhase ngemali engango-18,000.
0: Ufanele uhambe nini? Mhlawumbe ichaze kahle nomfundi bafisa ukuzwa abantu. Uhamba nini?
1: Ukuhamba sizohamba ngo-November 1, size sibuye ngo-1 March. Bese kuzothi iy'ndleko lezi ezinye zokuthi i-flight, siyibhukhe zonke lezo zinto le sizolokhu nje employer wethu. Bese kuzothi izinto kumele siyikhokhele thina lezi y'ndleko lezi zokuthi sizosuka lana yonke leyo nto leyo. Mrs. Wazo lokhu nje sithole namaviza into ekanjalo. Yebo.
0: Okay, kodwa ngale okunye kukhavekile ukuthi nisuke ngala nihambe niye ngalena phesheya e-USA. Nihamba nini?
1: Sizohamba ngomhla wa 1 November.
0: Mhla wa 1 November. So kodwa fakho umhla kushaya umhla wa 1 November bese kulunge yonke le ndaba ka 18,000 odingakalayo.
1: Yebo.
0: Kukhona abantu abafisa ukulekelela, yiphi i-account abangayisebenzisa abafisa ukuthi lowo muntu u10 rand, u50 rand kanjalo ukuze ulekeleleke? Yiphi i-account abangayisebenzisa?
1: Oh, i-account yami yaka Capitec.
0: Capitec i-account yakho?
1: Yebo.
0: Ya, ithini?
1: Ithi 23.
0: Imagi igama qali

0: because igaza kanalo
1: uma uyenzelani mm. lento enganeni yakho
0: akaze achaze baba maswedi futhi akaze atshengise ukuyisola akaze asho ukuthi uyenziswa yini and noma ngizama ukukhuluma naye umuntu engingakwazi ukuthi ukhulume naye ngoba umuntu uyazama ukukhuluma naye ukutshela ukuthi uyamqulisa kwakhe ngicela ungihambele asikwazanga nje ukuthi sikhulume ngaleyo nto wayenza nje kwaba ukuthi nje kuphelile
1: wabona ubani ukuthi nanga uma echatha ingane
0: kwakunodade wethu egcekeni nomfowethu
1: yeah.
0: mm. no antwa kamakhelwane
1: mm-hmm.
0: yebo yeah.
1: kwayibona babonayo
0: yebo ngoba indawo esikuyona sisondelene kakhulu nomakhelwane
1: yes
0: yebo
1: so
0: impilo ke baba maswedi ke kwabanjalo ke iyangilimaza kakhulu lento especially manje njengoba sengikhulile ngoba angitholanga ukuthi yonke lento ayiyenziswa yini and akakazi axolise akaza tshengisa uyisola kube kuningi kakwenzile ngoba kukhona nangesikhathi la ngike ngafonelwa khona ngise Pine Town ngimshile nengane ngithola umsebenzi ngamcela ukuthi akangigadele ingane ngafonelwa nje esikoleni ngatshela ukuthi ingane ilala kumathayizi sekuwusuku lwesithathu ilala ingambethe ngathi mangifika ngafika nangempela uthisha kadeyinikeze ublanketi ingane ebilala ngoblanketi kathisha bangitshela ukuthi uma ungafiki namhlanje ingane iyahamba iya kuma-social work and ngathi ngifika esikoleni nangempela kune-social work elihleli nengane so kube kuningi kakhulu bakumaswidi kodwa kungilimaza kakhulu iloku ukuthi wangilimazela ingane and namhlanje mina nginengane elimele ngenxa yakhe
1: awuhlali naye uma
0: ya asibange sahlala naye bakumaswidi asibange sahlala naye ngoba umuzami ukuthi uyakhuluma naye uyazama ukuthi nawe utshengise ukuthi izinto azenzayo awuyithandanga ayikho into afisa ukuthi ukhulume ngayo ngoba bakumaswidi even naloko ukuthi ngathola i-rape emakhaya akayazi leyo nto ngoba umuntu engingakhulumeki naye umuntu engingakhulumeki naye
1: emakhaya wanishiye kuma wakhe
0: wayeshiye kuma wakhe mengabe shiye kuma wakhe kwahamba isikhathi uma wakhe washona akabanga khona ngisho nasemncwabeni wafika nje emva kwenyanga kade kuncwatshwa uma wakhe wafika wathi uyaphisana ngathi wasiphisa kumunye umuzi lapha emakhaya wathi uyaphisana ngathi ababona ukuthi benze njani and akungalula papa maswidi sahlukumezeka and umuntu wayethi mekuhlukumeza lapha akukhumbuza ukuthi uma wakho waphisana ngawe akukho la uzoya khona wena fanele ube la fanele uhambe uye esikoleni baba maswidi awukwazi ukuya esikoleni ku-12 uhambe uyolusa iy'nkomo uma engabe ulitholile ithuba lokuthi uhambe uye esikoleni i-uniform awunayo sasikade siphila ngey'mpahla esiyiphiwayo siphila ngama-uniform esiwaphiwayo kube kuye kwenzeka-ke konke-ke lokho-ke baba maswidi indlela ebengiphila ngayo-ke bengiphila ngokuthi ngibamba amatorho-ke kuma-clothing indawo engiye ngabamba kuyona kumaimisebenzi bengibamba kuma-clothing ngazama ukuthi ngikhulise umntanami-ke ngazama ukuthi ngimkhulise ngayo leyo ndlela waze wasiqeda-ke nesikole-ke kodwa nje akekho right ngiyafisa nje ukuthi ngelinye ilanga ngike ngithole ukuthi liyonke le nto wayenziswa yini mhlampe umoya wami ungaphola baba maswidi umoya wami ungaphola
1: ikwenzani lento wena empilweni yakho manje
0: ngiba nekhathi baba maswidi la engathi ngingakhala khona angikwazi ukuhlala nabantu ongathi ngingahlala ngingedwa isikhathi engisitholayo sokuthi ngibe nabantu isikhathi sokuthi ngisesontweni manje ngoba ngisasebenzi-ke sengihlale ngisendlini
1: nalokhu kuhlala ekhaya kunengcindezi futhi njengoba ungasasebenzi nje
0: yebo ngihlala ngizivalele endlini angikwazi ukuhlala nabantu abaningi
1: akukhona ukuthi mhlambe uma wenza nje kukhona into ethize engazange ihambe kahle kubaba
0: ngengcono baba ukube kuthiwa mhlambe uyakhuluma ngoba ukufika kwami la eThekwini ngafika ngazama ukumfuna ubaba akakwazanga yini ukuthi ayihlanganise ngoba ubaba walichaze lakhe isayide ukuthi wakushiya uma wakho unesonto uzelwe uma engabe sekushiyile useqhamuka sezokuthatha usuno-4 years akangitsheli mina ukube wangitshela ukuthi uyakuthatha ngangeke ngize nginqabe ukuthi akakuthathe yena elakhe isayide akalivezanga kodwa nje utshengisa inzondo bakumaswidi ngengcono ukuba inzondo yakhe yagcina ngami hhayi ukuthi angilimazele

0: uvezi lokhu.
1: Yes.
0: Ngikhulele endaweni yasemakhaya eJozini, ngikhuliswa ugogo komalume. Ekukhuleni kwami ngakhulela ekhaya kukhona omalume babephuza utshwala kungenankinga. Uma ungumntwana omncane kade ungaliboni ihlazo lokuphuza, kuphela ukuthi nje ngiseyingane, kodwa ukuphuza sikhule kungavezwa njengento e-wrong, kodwa ibibonakala njengento yabantu abadala. Ngiyakhumbula nje ngomunye ukhisimuza ngazi noma ku-97 umalume akwangiphuzisa nje ngingane. Ngiyakhumbula ngazi nganginayiphi age but ngangimncane ekukhuleni kwami. So-ke ngagcine ngiwumuntu okhula nje, hhayi kodwa ukuthi kwenziwa umalume lokho, but ngichaza nje i-background. Ngakhula ngiwumuntu ophuzayo, bengihamba nemicimbi yotshwala kuyimpilo, ngingaliboni ihlazo, kubonakala ngathi awukho ey'ntweni uma ungaphuzanga. Siphuza utshwala bezulu, siphuze mathaveli. Kwakhuleka nje. So ngizokhuluma ngaleyo background okwamanje, bese ngizwa umbuzo ze sifinyelele la okumele sifika khona.
1: Ngiyayijabula leyo ndawo oyichazayo, ngoba ila bengifisa ukuthi siqale khona phela. Uma ubephuza niyena?
0: Uma wayephuza, wayephuza naye but washashe washiya-ke emhlabeni, kodwa awushona sengina-11 years, 2001.
1: Yes.
0: But wayephuza nje umama naye, kungenankinga nje ukuphuza.
1: Okay. So wakhula-ke kuleso simo sinjalo sotshwala, ukuthi umalume kuyaphuza. So ukuthatha utshwala uyingane akuyonto eyinkinga, ngoba ivesi i-background yakho isendaweni waba okuphuzwayo khona. Ngokufunda, yes. Ufunde iphi? Ufunde khona ekholeni endaweni yakhona kaZulu?
0: Yes, ngifunde khona endaweni yaseJozini. Ngafunda isikole samabanga phansi, angazi uma ngasebenzisa amagama enkolo.
1: Ama uthanda ungasho, kulungile. Yes.
0: So ngifunde esikoleni sinethezekile, ngafunda khona u-first year, kwakuthi u-first year omncane no-first year omkhulu. Ngithe uma ngifika kwa-grade 10 2006 ngangifunda u-grade 10 la khona abazama ukungifeyilisa khona ngo-December ngenxa yokuthi ngomunye umgqibelo kwathi kudlala ibhola esikoleni safika sidakiwe. Ngagcina ngabalwa kanye nabantu abahluphayo esikoleni. Ngifeyiliswa hhayi ngoba ngifeyilile, ingoba ngilayela ukuthi utshwala babusenza ukuthi sigcine sesibhiyoza esikoleni. Bazama ukungifeyilisa, ngagcina ngingabhalisanga 2007. Ngathi ngifuna iripoti lami lilume ngoba ngiyabona ukuthi kwenziwe ngabomu. Hhayi, wazi uthisha omkhulu wangilungisa iripoti lami. Ngase ngiyegugu lesizwe, ngafunda khona ngaya kwa-grade 11. Nabo babuka iripoti lami bathi beyivele ingekho into ofeyiliselwa yona. Ngafunda 2008 ngaqeda, noma ngingaphasanga. 2008 kwaba khona iy'nkinga zephepha le-English, kwathiwa ama-marks akhona abhala u-accent ebantwini abaningi, ungathi yayikotshelwe kakhulu. So-ke ngaba umuntu ogcine lapho, angibange ngisaqhubeka ngenxa yabo njalo utshwala, nokuthi ingqondo yethu into eyayisibulala, wawukhula wazi ukuthi uma uqeda umetric kufanele uhambe yegoli. Kwakuyigoli elidume ekhanda, leyo nto enye into yasibuyisela emuva kanye notshwala. Ubukobhuti ababuye egoli bethenga utshwala emakhaya, nakho lokho kwakwenza umthelela kithi ukuthi sikhule singabantu nje botshwala. Yes.
1: Asidluleke mphostoli, sizofika ethaveni lawa ukhona la kuqala khona ukushintsha kwezinto.
0: Yes, ngelinye ilanga na emakhaya kunemizi nje emibili eyayishonelwe. Ngalandela obhuti bakhona bomunye umuzi owodwa oshonelwe, kungo-10 ekuseni sayithaveli. Basihamba sethaveli, ubuya nje ethaveli noma ungenamali. Angiyazi lo moya muni lo, noma ungenayo imali kodwa uyithukusa usethaveli, futhi ungavumi ukuthi usuke. Sihambe nalabo bhuti. Must be.

0: ethazeli bethenga lobo tshwalo kumnandi nje futhi ubonthu abasamukeli thina ngoba asinamali futhi izingane bese bethi bayedolobheni bese bethi bayedrobheni ke aya stand up lani ke sisahlale ethazeli bakuhlezi ethazeli from u-10 ekuseni singahambi kulokhu nje sihlezi kuze kuze kufuneka uyohwalala enye into ngami bengiyisilwi kakhulu
1: yes
0: bengiyisilwi uma ushaye mina eyi kade uthi uma kwa wangishaya noma ngempama kuyobabaza abantu bonke bevele bebheke phansi bethi awu wamphinda lo muntu hawu kodwa wenzani bekungakhalelwa mina bekukhalelwa wena ukuthi kodwa lento eyiqalayo wenzani
1: imake mpostoli ngiyathanda ukuthi uthinta leyo ndawana ukuthi ubuyisilwe yakhiwe yini nto yakheke kanjani ukuthi ugcine usuwumuntu ongahlehli olwayo
0: eyi angakasheshe ngizothini ekukhuleni kwami bakhona ekhaya egcekeni ekhaya koma into eyinokwenzeka besize siyihleke sesikhulile le nto umama ubenesandla siqinile ngakini ubenesandla siqinile abanye abadala abaziyo babeze bethi awukushuthi uma wakho waxabana nobaba wakho ngendlela wayeke njengishayela ukuthi uthe ngiyingane engudla ngesaka naqinisa amahlombe ngibhakaza umama athi uthi keza ngiyakuholela kube ihlaya lokho ekhaya ugogo ke wayelokhu ekhuluma amazwi wathi le ngane ongathi uqinisa usandla kuyo kanje yiyo le ngane ezokhulube yinto engcono esisini sikamama sibathathu kodwa singobaba abahlukene soba u-3 umkwethu engimlamayo bese kuza mina bese kugcina intombazane mina-ke nentombazane hhayi sesivele safindiswa umfowethu usaqhubeka nempilo engangiyiphili but-ke ngila ekuthenini naye umfowethu engimlamayo ma ngithi ngiyamlandela wayekhombisa eyi angazi ukuthi kwakunjani noma nganginegazi elimile naye engangifuni eduze kwakhe ngicishe ngibe yichwane eliyibonayo manje leyo nto yangenza ukuthi ngigcine ngibe ne-anger ngibe nolaka two yangenza le i-rejection ephakathi egcekeni esiyayisithi usukuqiniso mina yangenza ngafunda ukuyimela ngisekulweni bengingacebi muntu ma kukhona umuntu ongonile bemlimaza umuntu futhi bengishaya ngokulimaza ekhaya i-report bebeyithola sekuza icala abantu bebhandishile abadala futhi kimi
1: ngiyajabula ukuthi uyichaze le nto mpostoli ngoba nengane esikoleni lezi ngane kuthiwa zibhuli zishaya ezinye iy'ngane ingane ecishe ifane nawe kanje amshure nasesikoleni wawulwa futhi
0: yes ngangilwa kakhulu
1: ya noqhubeka ke mpostoli
0: so-ke makhula ngazi ukuthi umuntu uma engiphinda ngoba abake bengishaya ekhaya anginawo amandla okubashaya kodwa ngaphandle uma ungiphinda uma kuthi uzongehlula bekumele okungenani kumane ngujume bekuyimpilo yami ngakhula ngiwumuntu onegqubu igqubu lami alipheli ngingakayiphindiseleli benginalo ibhadi lokuthi noma ngabe isikhwaga sendawo washawa yini kade ngivele ngiboshe incwadi kadokotela bengibena nje eyitoksini ngiphinde ngingene mhlawumbe ngomgqibelo ngikhishe ngomsombuluko ekuseni ngenxa ye-age ngingena nje eyitoksini necala elilodwa lokuthi ngilimaze umuntu
1: yes
0: so-ke kwahambahamba ma ngisethaveli ngolunye usuku ngihlale ethaveli kuphuzwe kwaze kwahlwa kwaba sebusuku kuleya thavela ubuphuza kuze kushaya ngisho 12 basiphuza-ke sengidlile ngendlela eyisimanga bengilwa noma kungasaboni emehlweni bese kuqhamuka enye indoda indala kunami ngoba bengingalwa abantu abangangami yisikhwaga nje futhi naye bewumuntu nje osheshayo ukushaya ngalolu suku avele afike ngiphuze utshwala afike athathe utshwala bami bayethi uyabuthatha ngithi ngiyabuthatha nami ngiyanqaba nabo eyi washaya impama engachazeki ngathi ngiyamangala wangiphinda ngeke mhlambe zaba u4 lezi mpapa ngishaya ngazo navele ngacasuka ngiyumuntu obengahlukani no okapi bese kodwa bayengishada wengicasuka ngakhona ngiphume phandle ngiphuma phandle ngengqondo yokuyocosha itshi mangifika ku Radio Tavel ingqondo ibuye ngize ngithi nosathane uyahleba endlebeni zabantu kube ngathi nje khona iphimbe lithi ungakhohlwa ngalo wena unawo umeso ngisuke mangiphenduka mangithi ngiyaphenduka ngifuna ukubuyela kuyena eTavel ubesangilandela nangeduze mangithena hayibo lo muntu la umeso vele ngivulile ngamgwazi bangemgwaza engqondweni yami ayikho lento yokuthi uzofa ngoba uma uphuza utshwala abukutshela utshwala into errong bukutshela nje ukuthi yenza ubuzova kodwa i-consequences nokuthi lento yenzayo izophetha kanjani awungeni utshwala nje umuntu abumtshwayisi bangemgwaza akhiphe igaba lokuthi ngizokubopha ngacasuka kakhulu ngamphinda inxeba lesibili akukho engqondweni ukuthi ayibo umuntu engashona bangiqeda lapho ngambone ebamba enhlizweni wabheka phansi bese kuvele kuqhamuka iphoyisa engangiphuza nalo lithi njengoba ngi-off duty into ezokwenzeka amaphoyisa on duty njengabanje aphuzile kwaku 2012 kwaku November la 25 or 26 kuyi weekend bathi wathi leli phoyisa azokushaya before akubophe lo muntu mlimazile baleka ngibaleke ngishona ekhaya kusebusuku bangifike ekhaya ngifike endlini yami ngiphuma endlini yami ngiyendlini kamfowethu engibelamayo ngisengilibikele yasengenze u-one no-two akukho angimtshela ukuthi umuntu engafi athi umlimazile lo muntu ngithi kungenzeka bese ngithi eyi kodwa-ke ngisahamba ngimlindelweni emzini othile ngimlindelweni ngoba kungasetiyeleni khona ngizofika ngihlale khona amaphoyisa ngizowabona mayefika ngibaleke ingqondo yami ethi ngizohamba ngalezo yikhathi ngangingakholwa ngiyijolela njengabantu bonke ngithi ngifuna ukufika lapha ngihlale ngibuke umlindelo bese ngiyahamba ngiyobona intombi yami ma ngibuya ngihlele uhlelo lokuthi ngidibele ngiye kumalume efriyede wayeyinyanga enginike umuthi wokuthi ngingaboshwa akukho njalo engqondo ukuthi umuntu engashona bese kufika abangani bami lapho bezothi wendoda ulimele loyabuntu lelanxeba lidiphu ngathi kanti lilodwa yini ubathi yese lilodwa kanti ugwazeke enxebeni elilodwa kabili bese bethi asingene la esportini kwakudayisa ubhiya siyophuza masithi siyangena sihlezi kuvranti sahlala ye aqhamuka amaphoyisa eyimvula mayefika asidlula thina sekuvranti angena phakathi akhuluma nomnikazi wesporti nikhuleke ngishayele isipansula ngibizwa ngokuthi umhlangane kwaba igama lami eliyi-nickname namaphoyisa angifuna ngalo lelo gama bafike bangena bathi uphi umshangane bathi kuvrandi avele bayiphuma kuvrandi abayeka bonke aqonda mna ngqo kanti mase ngithole enkantolo kuthiwa babetsheliwe ukuthi ngigqoke kanjani befike bengikhahlele bangishaya umeso usenqolweni ingqondo yami sithi lo mese bazowuthatha ubobufakazi becala bangishaya ngawulahla ngenza ngathi ngiyabaleka bangihupha nababona bewuyeka bangifasa ngozankosi bangiphosa evenini ngangena evenini ngifaswe kabuhlungu ngathathwa ngayovalelwa epolice station ubusuku bonke ozankosi bengenile igazi lingazi ukuthi alisasebenza alisekho ngathi ikhathoni zandla ngilalo ubusuku bonke khona eyintatha ngibona abalokhu bakhipha labafowethu laba amasomala nawadayisa iy'ngubo baye bakhipha sengiyabuza ngithi kanti mna angikhishwa nini angazi yalo ngiwayini la bethu ungafika ubulala umuntu bese ufuna ukukhishwa engavele ngabheka phansi ngakhala angikhaleli ukuthi ngiboshiwe ngikhaleli ukuthi mina ngibulala umuntu kwaba buhlungu uyabona utshwala bunento yokuthi ubuphuze ubusuku bonke wenze izinto kodwa kunesikhathi engisigarantayo noma ngishumayela ngiyakusho lokhu ngo-3 ekuseni angazi ukuthi kwenzakala uyaphakhama uzisole noma ungenzanga lutho utshwala bunento

bu-demonic ngalendlela ukuthi beyakutshele ekugcineni ukuthi akusiyona into e-right yokuphuza. O-make sense ngeyisola, lingithathe iphoyisa lemise esitokisini sasobonjeni liyongibhalisa i-statement ngethi ayikho into engizoyibhala ngoba ingqondo yami nje angazi lutho. Ngizokhuluma ngicela ningiyeke okwamanje ngayongena esitokisini ngaboshwa lapho 2012 November from 19 December ngavalelwa ibheyili. Uma ngivalelwa ibheyili kwathiwa ngabe bayanginika ibheyili ngoba ngisemncane nganga 26 years bathi ngiseyingane ngiyadeserve ukuyithola. Kodwa umthetho wenkantolo ngazwa ngo-1960 bani uthi banelungelo yokulivala. Two, ngenza icala emphakathini angikwazi ukubuya ngicaluze emphakathini ngenza icala elinje bathi bayayivala ngaleso sizathu. Ngamukela kubuhlungu ngahlala esitokisini unyaka wonke ngisesitokisini from 2012 November to 2013 wonke ngisatokile njengakagwetshwa. Manje ngagwetshwa ngo-2014 ngo-March 4. Ngagwetshwa icala langilahla ngagwetshwa u-12 years. Lo 12 years ngayohlala u-6 years ejele, kushuthi sengishafanele ngihlale 7 years ejele. Ngaboshwa kanjalo. Lo nyaka engihlale esitokisini ngenxa yobuhlungu ebengibubuka benzeka kubantu lapha ngaphakathi ejele naseyitoksini khona into okuthiwa inombolo emvisa ukudlulela kuyona khona into okuthiwa inombolo uma ungayishaya inombolo 1 ubizwa ngokuthi uyimpatha, ubizwa ngokuthi umuntu okababa, ubani obaba, iphoyisa, umuntu ephoyisa, kushuthi wena ngicela ephoyiseni, ubike ephoyiseni, awusiyona into e-right nephilayo, ubukeleka phansi. Two, uyedelela, wena ongakorobha lapha phansi, uwashe i-toilet. Etoksini kune-toilet ngaphakathi, ozolithola linuka umchamo, kufanele likorobhe wuwe muntu kababa. Ngayibuka le mpilo, lo nyaka wonke ngohleli, nalezi nsuku engamjwayele ukuyingena. Ngayifunda le mpilo ngathi mina ngizoba nezitho ey'ningi ngoba ngengivuma omunye umfana engixhaphaze mina. Ngathi ngizogcine nginezitha, ngigcine ngibulala omunye umuntu khona la. Ngase ngithi ayi angiyithathe le nombolo. Khona kama-26 nama-28 esitokisini, ngiyeke le ama-27 ngeke ngizobe khuluma ngayo abanye abayiqondi, but nje esitokisini 26, 28 ziningi inombolo ngokuhlashwa nodwa ngizoxoxa ngalezi ngale engayithatha mina. Ngayibuka ama-28 ngawubuka ama-26 kwasho ukuthi ama-26 into yawo nje yokuqala engangiyinothisa nekhehayo ukuba clean nezinto abayilwelayo balwela imali ubucwebe izinto ey'njalo. Ngayithanda le loyo kuba clean nje inombolo isikubo sasithi imnandi ibuhlungu imnandi kuphi kuzothiwa eyeyinkedama eyeyintandana usena visitor kodwa ubonakathi visitor unalo ngoba labo shaya nabo inombolo bangabafowenu ma uyedwa efikelwe visitor nidla nonke nigcoba nonke nigeze nonke ubuhle bayo lobo-ke ububi bayo ukuthi enombolweni uthola imendlela noma ukuze ubonakale ukuthi uyindoda ngempela fanele uchithe igazi. Fanele uchithe igazi, uma ungalichithanga igazi udeleleka zonke iy'tokisi noma onke amajele odlula kona uhlezi ukuchukuluze noma ungakuthandi ukwenza ungazi ukwenze ngoba ubukeleka phansi. So-ke into yakhona ngayithatha inombolo. Uma ngiyithatha inombolo-ke kwaphoqa ukuthi ngoba ngihlele esitokisini odu kwathiwa-ke manje umuntu akahambe laba abanama-data kude ukuthi beyinkantolo abaye badala tshele lapho ejele elidala empangeni. Saya khona iyashawa ngempela-ke lapho kodwa hhayi njengamanye amajele siyayisatshe besihlezi sisatshiswa ngawo. Besihlezi wonke umuntu osejele usatshiswa nge-Westville ukuthi heye Westville akudlalwa lani lele ngizisu kukhuluma kwalawo magama. Ma ngifika khona ngahlala into engayisho ngaphelelwa i-visitor, ngaphelelwa abangani, ngaphelelwa awukakasokoli ejele ungakagqoki itrunk eyodwa.

0: ali wakhala khinqaphili nombolo awuzokhushula kodwa ulimele mangathi ngeyibuka lento le iyayibona ukuthi lento spiritual
1: igcwele ubudimoni inamadimoni phakathi
0: ngayo lekho angeza baba
1: inobudimoni gcwele amadimoni phakathi
0: yes spiritual ingamadimoni and ebusuku and ayinikezana ukuthula ayikho into othi mawuyenza ikuncisha ukuthula kodwa manje uyenze wena uJabulo leya nto leya idemonic ngendlela eyisimanga and isiqubulo sakhona sithi wangena awuphumi uzophuma ngoshemulo ushemulo intuthu okuthi makuphekwa kuphuma intuthu ngalowo mbhobho loyo so ke kuthiwa uphuma ngoshemulo uyacabanga lapho kushuthi babethi ushemula uphuma ngokuthi ufe endombolweni
1: lezinsizwa lezinsizwa ohleli nazo lapho uthi zayikholwa zona yilezo esaseyiphendulwe umfundisi uDlamini
0: enye yafika ejele ivele ngayi lento engicela ukuyichaza umsakazi abanye abantu namanje kukhona kunabantu othwe nabasindisiwe kanti bagqoka amasudu basindisiwe igama ukusindisa uthola ukuthi umuntu usindisiwe baba kodwa manje uneminyaka esindisiwe kodwa umthola upost ingane na 2 years hawu lo muntu akashadile nange post ingane kanjani usindiswe nje ngegama okhona omunye abakhona abanye babuDlamini okungesikho ukuthi wabashumayeza basindiswa but uDlamini ejele wafika nevangeli leqiniso nokade esindiswe isifana kalo wafika wabuka leli vangeli ngoba uDlamini enginto ngaye baba engingakusho ivangeli ejela kalikhulumanga kodwa waliphila yabona kukhona abafowethu abashumayeza kade bebamba inkundli abanye beshaya inombolo ama 26 bephezulu basindiswa kuze kube namhlanje labo bantu bakhululekile abanye baganiwe banemizi bonke ababebahleka banabazinyo impilo yabo iparalyze so ke lezi nsizwa lezi enye yayizalwa uyo baba uDlamini kodwa sonke sasingamadodana kaDlamini ngoba lithi ivangele jele salibona ngaphandle kwelikaDlamini belinga 80 belikwenza iphile lento ijele lonke ngisho umama kunomama nje ejele owayesiphatha kahle ephethe isection yasejele namanye nje amaphoyisa ubethi uDlamini mayethandaza ekuseni ubethi bakuthandaza athi thandaza mfundisi uDlamini ethi yazi uDlamini uthandaza kushwaqa ikhanda wayegcwele uNkulunkulu so ke iningi labantu noma ngabe ubengabazali kodwa ivangeli lakhe lifike lazala abantu noma kade bebevele besindisini
1: mpostoli ngino 4 minutes manje ulo 5 minutes ngicela singene khona udaba nokushintsha kwakho yonke into ke sesele kugoqeni udaba
0: into eyaba namandla enye ukuthi uNkulunkulu wangithi sibimbi ngabaqonda abantu benombolo sengisindisiwe okokuqala nje yangibamba lobufakazi mangifike ngeSunday yesontweni kukhonzwa into emikhumbula kwakushunyelwa ngokuchithwa kweJerusalema nokufika kwendodana yomuntu lenceke ishumayela ngakhali ngembezi vele ngizobukela uJesu ngasindiswa mina ngedwa kugcwele so ke mangisindiswa ngabuya ngathatha insango yami ngangibhema icross ihigher cross ngoraise la kungena visitor kodwa uSathane engiprovider ngensango ngayilahla etoilet ngalahla konke ngafonela igirlfriend yami ngathi kuphelile sengisindisiwe ngaqeda lapho ngashona kwabanye abashayi nombolo ngabe futhi abehlangene ngababemelela ngathi bafowethu ngizosho ukuthi angisayishayi nombolo bathi hayibo bathi alikho lokuphuma khona lokungena ngathi mina ngenhlanhla ngikaze ngingene ngafika egeyithini kwathiwa ngeyintabeni ngiyoqoma njengamanje noma ngaba likho lokuphuma ngoJesu ngiphuma la okungaphumi khona muntu bahawuza kodwa bangilalela uma into iyeka ngoJesu noma izitha zikuvukela lithi iBhayibheli uma indlela zomuntu zimthokozisa uNkulunkulu wenza ukuthi izitha zakhe ahlalisane kahle nezitha zakhe ngahlala ezikhona igebengu bekhona babekhuluma ngami bethi leya ndoda bafowethu ayiyekanga nombolo.

0: isigwegwe isithatha indlela eqondile. Manje njengoba lento ngiyifakaza, ngifakazela nalo senombolweni ofisayo ukuthi ngabe uyaphuma, yikho indlela yokuphuma enombolweni ngaphandle kokusindiswa uthatha uJesu abe inkosi. Ngaphuma ke jele, sasifika isikhathi sokuphuma kwami 2020. Ngaphuma ejele ngakhonza, kwasho ukuthi uNkulunkulu ungibizile. Ngaphumela khona eJozini 2022 ngazoqala eMtuba, inkosi yangibizela khona ngazoqala umsebenzi ngingaganingwe. Kuthe bakusuka 2024 uNkulunkulu wangihlanganisa nowesifazane naye owesaba uNkulunkulu ongumfundisi. Sashada naye singena lutho. Ngaqala udaba kungekho lutho, abasemzini bangi-understand, abawabiza amalobolo, sahambisa iy'nkomo zoboya, kwashoda ezemali ney'bizo, bavuma futhi ukuthi sithole i-date yomshado. Njengamanje besingenalutho kodwa sihlezi emzini wethu, naloyo muzi sihlezi kuwo wakhiwe nje uNkulunkulu. Uma usindiswe ngeqiniso ungakhohlisa abantu, uNkulunkulu uyakusupport. Sihlala emzini wethu, sinendodana njengamanje ina 7 months. Sishade 2024 December kungekho lutho, kodwa umshado wethu wawunama TV. Sashadela etendeni, kwakukuhle kule ndawo, bamangana, badla abantu ukudla kwaze kwabaxaka ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Njengamanje ngilapha eMtuba emzini wami nonkosikazi wami nomntana wami asebenzi-ke. Unkosikazi wami-ke uyena umuntu one-access yokusebenza. Ngimkhululile njengamanje, une-electrical engineering N2 nobano N4, unalokho-ke siyawudinga ukuthi awuthole umsebenzi, ngoba lokho siphila nje, abantu bayamangala, siphila ngani, asishodi ngalutho, kodwa nje uNkulunkulu uyasinaka. So ke into esiyifunayo umsebenzi, thi unkosikazi wami athole umsebenzi, nakhona siyakhuleka. Ilokho engingakusho baba ukuthi no.
1: Niphila ngani mfundisi?
0: Isimanga baba, ngoba into engifisa ukuthi izinto zikaNkulunkulu abantu asamfunde ephepheni, simbona kithi. Nabantu bayamangana. Yabo nje sihleze ku-one room, safika sandlala icansi, sahlala khona maybe three weeks. Kwafika abanye abake basimema, sashumayela. Bafike basinikeza ifriji, basixhumela ugesi, wadonswa ekhaya ngaliya. Kuze kube manje basithengela umbhede, sihlala sinefriji. Nje ingane iyakhula, asiyazi imali yethu sithengele ingane. Kufika abantu bezothi nazi into zengane. Umusa esiphila ngawo, mina ngiyawuthola u-350, ngelikina ngangingawutholi. Kwale mali yengane yegranti asiyisebenzisi, sivele sithi ayimali yengane yonke, but siyaphila nje. Izinto kaNkulunkulu azikwenzi ukuthi uphile uze uthi nginemali ebhek, kodwa lesi sidingo uyasenza uNkulunkulu, siphila kanjalo. Yingakho njengamanje kunezinto esifisa ukuyifenza kwethu, sichome indlu, senze konke, but sifisa umlaba athole nje umsebenzi. Umkhuleko wethu lapho une-electrical engineering, ufundile umkami. So ke umusa kaNkulunkulu esiwulindele kuze kube manje. Siyafisa nje mthakazi ukuthi umuntu ongezwa la abe nosizo, sicela nje aqashe umkami noma amtholele. Yilokho nje sikudingayo ukuze nempilo nje ibe kahle, but uNkulunkulu uyasenzela, sikhali ngalutho.
1: Mfundisi, uNkulunkulu uyanenzela, nikhali ngalutho, ngoba nomshado wenu lo kwakungekho mali, abantu abangenelela kakhulu kwaba amakholwa.
0: Kwaba amakholwa, kwashaya ulwesine. Kwashaya ulwesine, uyabona nje amasudu amagqoka, kunenceku nje kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyabangalisa. Engingakhulanga nayo, sahlangana emagruphini okukhonza, inceku sazwana, yayithanda ivangeli lami. Yavela inceku yathi, mdodwa kaNkulunkulu, ngizoza emshadweni wakho, ngithi ithi izongiphathela uhlelo. Kwathi mase yayisithi kodwa ekuthembisa izongithengela amasudu, icela nginike nabakhaphi. Ngathi mina, eyi, kulungile, abakhaphi bazoba babili. Yangithengela inceka kaNkulunkulu amasudu, futhi uNkulunkulu ambosisi ney'cathulo kuze ba manje ngihamba ngazo. Wangithengela omunye ujele waseqala kabusha, wathi angizukuba khona emshadweni wakho. Ngolwesine umshado uzoba ngomgqibelo, kwakungekho lutho, kodwa ntambama ngathola ikholi. Wathi ujele, ngizokunikeza i-1,000 ngoba ngengisaba khona. Kwathi ekuseni enye inceku yasemanguzi yathi ndoda ngezi nango udrink wethu.

0: lokho wangisiza kakhulu ngayithola indodana yami.
1: Yes.
0: Okay, lana bhuti, ethi lo bhuti lona okadengenile. Manje nje nalona hayi uNkulunkulu ube naye impilo yakhe yonke, ngilalele yonke lento esuka encane ihlala nomalume. Nje kodwa ngiyamthanda-ke ekugcineni uma elikhuluma neqiniso na elikhuluma kuye ukuthi kahle kahle akubona omalume abasebenzisa ngotshwala ukuthi aphuze utshwala. Wayeseyiphuzela yena ngokuthanda kwakhe, kodwa uyakhumbula emncane omunye umalume emphuzisa utshwala. Yilokho nje wahamba kwazangena ejele-ke ngendlela. Ngimlaleli kahle lolu hlelo lenkulumo yakhe. Ngabona ukuthi awukushuthi uwagcina wabulala umuntu ngendlela akalibeka ngayo, kanti ngempela uzofika kuleyo ndawo ngendlela. Ngempela umuntu ufike kumina ukuthi kudumasweti ukudinwa liyafana nomuntu osuke ephuzile.
1: Yes, yes.
0: Ngoba kwesinye isikhathi ukuthatha isinqumo esididayo. Yabona nje ngoba ubhutesha ukuthi wathola iy'mpama eziwu-4. Yabona umuntu ekushaya ngempama ngabe kungaphuzile utshwala. Yabo ekuphinde yazi kunento eyenzakalayo. Vele kuvalela amehlo kwakuwena uhambe uye endlini yini uthuthula ngesikhali mhlawumbe nidala kunawo. Uma ufika ekhaya wangekho okubonayo wahamba, le nto iyakuqhuba le nto. Akufiki ukuthi kuwena uzoboshwa, akufiki wena uzobulala umuntu. Ufika nje ukuthi lo muntu yangijwayele yangiyisa, ungehlisa isithunzi, ngishaya phambi kwabantu ngempama kanje. Yabo ufika wenze into yamehlo khona ubulala umuntu. Ubuye-ke umqondo ukuthi usobulala umuntu,
1: uyasaba-ke
0: usumbulelele. Kodwa ngiyafisa ubhuti engathi uNkulunkulu engamsiza kuzo zonke izinto akayifisani. Ngithanda nanokuthi ekukhulume iqiniso lejele, ngoba abantu abanye beye bekhulume lapho emsakazweni bekhe phezulu kubenza ukuthi bakha phezulu. Kade ngitshela umfana nje la ekhaya undodana omunye umshanami ngithi yabo, ijele ayikho indawo embi njengejele. Umuntu engakhuluma nje uma yikhulumela bhuti Masweti ithi angisabi mina, ngisabi ijele, ngizobulala ngisho lejele noma ngizokwenza into ngiyejele. Ijele lihlukumeza ungahlukunyezwa ngomuntu.
1: Yes, yes.
0: Ngihlalile ejele ngihlale iminyaka u-13 kulo. Ngamisho ey'tokisi nangiyibala iy'tokisi. Ngihleli nje ejele ngihlala iminyaka eyi-13 ey'nyanga eziwu-6. Ngaphuma-ke ngigwetshwe 18 years. Ya, sengisholo ukuthi ijele ngilazi njengoba ngizazi. Yonke le nto ayibalayo ubhuti ngiyayazi kakhulu, ngiyayazi ijele udoti wendawo.
1: No, siyabonga baba, siyabonga.
0: Ongakayi ejele ngicela ukuthi engalinge lokhu efisa ijele noma ethi ufuna udela ngokubona. Leya ndawo wakheka uma uthanda ukwakheka.
1: Yes.
0: Ngothanda ukwakheka futhi awakheki nhlobo.
1: No.
0: Ngiyabonga bhuti kakhulu Masweti, ngumfowethu engathi uNkulunkulu angisize uthole umsebenzi umkakhe ngiqhubeke nempilo.
1: No, siyabonga kakhulu baba, siyabonga. Right, khuluma njalo umlaleli wethu, sithatha omunye la ku 0604807164. Wona umsakazi wethu uthanda kakhulu kizi lo mzansi ethwala ku 98.0 FM. Ya, uzosithinta ke na ukwazi ukuphefumula mangiphuma la zobe seyithatha ke intambo uShando. Lolu hlelo lixhaswe yithemba lokuphila, ithemba lokuphila umuthi osiza kakhulu kwidakamizi, iwonga, insangu, ikhube, isinemfu. Wona umuthi osiza kakhulu khona ke emakhemisi koLink Pharmacy no Alpha Farm. Uyakwazi ukuthola khona kumuthi kuthiwa ithemba lokuphila emlazi buhle bemvele eMegacity, uyawuthola esiphingo pharmacy. Ukhona kwaJoli West Street seskala pharmacy, Motala Pharmacy nase Runrise kanjalo nala kwa Aerocation Care, yona wholesale enkulu ko okwazi ukuthola kona lo muthi okuthiwa ithemba lokuphila. Kuma Beauty Zone, konke ama Beauty Zone konanda mashu Mtshebheni, Sundumbile Plaza, eShowe emtubatuba kwaNongoma uLundi, uyakwazi ukuthi utholeke na umuthi. Wonke ama Beauty Zone, I think sebekhona nendawo yaseNkandla. Yeah, sebehambene endaweni ningakhulu nako Jozini. Bakhona bayakwazi bathole khona ama-beauty.

Ashonjwe ke pure garden abathi kungakuhle ngiyafisa ukuthi ke olalis lo mzansi njengamashwe naye asho ukuthi ke ngesathi sigoqa lenyanga noma sithakasela ukuthi ke siyaqhaja ngobuyono bethu bathi ke kungakuhle ebandleni okulo kungakuhle simthanda uNkulunkulu noma bethu ke bathu kuphi siyabonga bazalwane uNkulunkulu wenza umusa sikhonzile bazalwane ngoba siyambonga uNkulunkulu ngokuhlala sisendlini kunezwi mawubuka incwadi yamahubo kuchapter 27 mawubuka nje uverse 4 ethi ke kukho kunye kukhona engicelayo kunye ukuhlala endlini kaJehova siyafisa ukuthi ke bazalwane sonke.

0: sihlale endlini kaNkulunkulu noma ngabe kuthiwa izinto ziyenyukela kanjani noma kuthiwa ziyehlela kanjani kodwa sihlale endlini kaJehova usho njalo uDavid uthi kukhona engucelayo athi ngiyakufuna khona ngoba eyindaweni zonke ongahlala kuzo kuyahlaleka endlini kaNkulunkulu muholi wami sawubona
1: sibingelele labezitha sibingelele umlaleli wezilemzansi siyabonga ukuthola ithuba elinjengana leli sesikhona ke singumuzi waseZion la khona esingesitheke khona noma sifika ikhathe enzima zokusitheka kodwa ke lo muzi ungesitheke siyazi ke ukuthi ke isikhathi sihleke lesi abantu bonke namhlanje ba right bade beyokhonza basemakhaya bakalala abanye abangesebelele kodwa ke sizothi ke lo obenenhlanhla yokuthi sihlale naye kulenyanga nje basiloku kuzivuse njalo inyanga yamagugu ukuthi umuntu unayo into nento ayigqatsha ngayo empilweni yakhe ukuthi yini yena kahle kahle athi le iyigugu kimi ngoba lento yamagugu ave ibalikelile empilweni nje yomuntu noma yesintu sonke ukuthi umuntu abe nezinto zakhe eziligugu kuye kodwa ke ngokwenyanga ke nangokwesigaba sobuntu bethu njengabantu sinaloko ukuthi ke senyangeni noma esikhatini sokwazi ukuthi ke siziqaje ngezinto zethu
0: yize ayo yaphunyuka lana ayazidlala umabhazane la 0604807164 mangabe kuthiwa uyafisa ukuthi ke nawe uphawule uri ke cha shantu ngihleli nani sifuna ukuzosho njalo we masikhoqala inyanga kukhonziwe ke babuphewa nomlalelo kukhonziwe njengendlela yenza lapha ebonela siyabonga abazalwane siyabonga kakhulu nqaba yenkanyezi siyabonga uNkulunkulu abazalwane bonke bekade nje inkonzo namhlanje sithi nje uNkulunkulu unomuntu omusha ngoba besizama ukutshala lembewu yokuthi ilowo nalowo azi ukuthi kuNkulunkulu unendawo ungaba mncane ungaba phakathi ungaba mdala kodwa ilowo nalowo unendawo uNkulunkulu udadewethu uthandeka wasikhonza ngezwi izenzo zabapostoli lapha ya ku chapter 9 ukuphenduka nokubhapathizwa kuka Saul uyabona ke kunendaba nje exoxiwe kakhulu lapha udadewethu obephethe main sermon ukuphenduka nokubhapathiswa kuka Saul kulana baphewa kulezinto ukuphenduka nokubhapathiswa sifuna ukuthi ke babuphewa umzalwane nomzalwane uma esephendukile uyabhapathiswa egameni likayise indodana umoya encwele uma umzalwane ephenduka ethi ngiyayishiya indlela endala ebengade ngihamba ngayo uyabhapathiswa egameni 0604807164 ngifuna ukuthi ke la wena ukhona ake usho nginika nje ngithe nginikeza nje u 15-20 minutes ake nisho nithi cha niyayiqhatsha nayiqhayisa ngemvela phende identity yamaZion ukuthi cha thina siuZion yila sivela khona thina siuZion yilokhu esiqhatsha ngakho thina siuZion yilokhu okusijabulisayo ngokuba iZion ngoba kubalekile ukuthi ke into nento ibe nevalue so ivalue yakho njengeZion iveze namhlanje 0604807164 ake uyiqhayise ake uyiqhatshe akuyishaya isifuba ngobuyeni bakho

0: Uzezwini sawona.
1: Yebo sawona.
0: Amen.
1: Amen. Hayi mina ngisenta khoneza yoni izawona ngithanda nasekuyezini lenkosi.
0: Amen.
1: Selizofunda umfundisi. Akhetha ukuthi ukuthi lo mbamba saka kulona.
0: Okay.
1: Ngithanda lapho ngoba sibamba nje la obambe khona sithi ngizini Johannes 14:8.
0: Okay.
1: Ngiyaqhubeka. Asho number 2. Asho mina ngizile uJohannes.

0: ngitheni akakhela kivethi akekho kusophe womunye ukuthi awunale naso siyo bese sifundene lakhe ayikumnani
1: oh uthanda lokho wena
0: uthanda
1: igama lebandla lakho lokuphi sisi
0: uzamthola entuzungu
1: Oh okay. Beno sibu last week umkhwanazi.
0: Yebo sibu last
1: week. Phembi sizwe.
0: Yebo yebo last week ngela khona impela azi manje lo khuluma.
1: Ningena ngobani mamkhize?
0: Sir.
1: Ningena ngasikhalisini.
0: Ngena 11.
1: Nipho. Ngena ilanga ubaphewa nobabushana bazonivakashela uyeso.
0: Yebo sinyakazini.
1: Amen uNkulunkulu akugcine ba. So figure baba.
0: Thank you.
1: 0604807164. Uthi ke udadwethu into ayithandayo nje ziyoni abantu banikezwe ithuba nalo wahlephule. Yizwe sawubona.
2: Amen.
1: Ayibo Nkosi.
2: Awu ngiyaphila kodwa baphathi.
1: Kakhulu mama sikenza kuwe.
2: Awu sizaphila Nkosi sasigcinile.
1: Sikhuluma nobani kuphi?
2: Ngikhuluma nomamthunda intuzo makajiwe.
1: Oh, nyanda yomkhonto.
2: Yebo.
1: Wena uthokoza apho eziyoni?
2: Hayi, ngithokoza mase kushunya yena noma sekuhlonwa emthatha.
3: Oh,
1: okay.
2: Abo makushunya yena bakuhlandu.
1: Yes.
2: Ngiyayithanda ke leyo kuhlaziya into kaNkuluNkulu.
1: Yeah.
2: Ngoba ngiyangizwe ukuthi la ngidla khona.
1: Ila uphelela khona.
2: Ila ngiphila khona, ngiphila ngezi. Yangithi noma seyiphuma inkonzo ngizwe ukuthi ngizweni ngafutha.
1: Alright. Ezwini lenkosi.
2: Ezwini make nje ke bafunda amazwi babuhlandi. Yila imbusiseka khona kakhulu. Bese kuba yilakushona futhi khona ekhaya.
1: Thiwe zenkosi yamabandla nilinde nithandaze.
2: Hey, abo nayo ke lo ngoma. Nayo ke lo.
1: Ezinkosi yamabandla.
2: Hayi, shumani imizikhathi. Ngilinde nithandaze.
1: Amen.
2: Awusuka.
1: Ibandla lakho lomuphi ma?
2: IJerusalem la enhlungwane.
1: Enhlungwane iJerusalem.
2: Yebo babushandwa uthe njalo uzivakashela. Ngiyakuzwa nje namanje. Usho nako umnye umzalwane uthi uzofika enkonzweni. Ngithi hawa
1: ngizothi baphewa akathathi inombolo zenu. Hey yabona le wena njengesiyoni uyazi ke usemncane namanje kuthiwa isebenzi zincane umsebenzi mningi. Yabona. Nami sengize ngithembe khona ukuthi nizongibamba la. Ngiyafisa ukunihambela nonke. Kodwa ke ubaphewa wathi uzohlelela inkonzo la siyohlangana khona sonke. Sidumise sonke ngoba ngo 11 bangidinga kwenye indawo ngo 11 bang nami nginebandla engiseva ngaphansi kwalo kodwa ke othembisa ufana feze mama
2: ay so chabola nje mani ngathola ithuba okwane sihlanganeni ke sonke njoba kusho bakuhlanda ngoba yabo mhlazana uthi nakumime ufika enkonzweni yethu
1: yes
2: ngajabula kodwa ngiyabonga ke ngoba ngibatshela ngabazalwane
1: wasiyophoxeka ukuthi ushandu yeza ngasafiki
2: Ah, uyacabanga iBishop Lamu bakungqobo lapha eNtsungwane esezosheya ukuthi awukuzwa izilo mzansi lizozivakashela izilo mzansi.
1: Uba isiba ngonje mama?
2: Mamthoni.
1: Mamthoni.
2: Ngiyabonga.
1: Hayi, angithi ngiyakunotha manje. Ngiyenzela
2: ukuthi Yeah, ngiyabonga.
1: Ufakaze ngelinilanga ukuthi ayushando washo wathi uzofika wafika ngempela.
2: Awu, ngingabusiseka. Ayibanga lethi mara ngibona ukuthi cha sabakhulu
3: sokwenza.
2: Amen. Yabonga.
1: Eh. Uyadla umsebenzi waphewa.
3: Hayi, kodwa inkonzo iyahleleka.
1: Yeah. Mhm. Usezilisabona. Yizo sabona. Usezweni?
4: Hawu mthiya.
1: Ukuthule bandleni.
4: Hawu amen baba njani?
1: Siyaphila kunjani?
4: Khona baba hayi uGamdane ubunaye nje mini lapha enkanyezini ebonela.
1: Aw hey ekhaya komqungebe ya. Leza kithikeleza abaqulusi lapha isidini somtjeku macaphu nakusala. Futhi yaphila.
4: Hawu futhi. Hayi ngiphila kakhulu futhi ngiphila kakhulu.
1: Sakhonza kahle mfowethu.
4: Hawu sakhonza angafiki namanje endlini usesendleleni nje.
1: Ah hey indaba ibhekele angazi noma usabuyela khona Friday.
4: no okamanje sas

0: Lapha ekhuluma khona uPostle Paul ethi ngiyaninqenga bazalwane ukuba ninikele ngemzimba yenu ibe ninikele ngokupheleleyo kodwa makungabi ngokwezwe futhi ingqondo yenu kumele mayiguqulwe yenziwe intsha
1: hayi yenziwe
0: yazi ngokuthi kufanele iy'ngqondo zethu ma ngabe sesinikele kuNkulunkulu kufanele sishiye okudala singene kokusha endleleni entsha la uNkulunkulu asesifake ngakhona lapho esesibizelwe khona engoba uyabona la esiyoni sibiziwe asiphoswanga asikhonjwana ngesibhamu ukuthi ngena la akekho mkhombe
1: ulethe umlilo nje lana umlilo waseziyoni wakufudumele
2: hey
0: hawu kufudumele eziyoni kufudumele kuyaphilwa
1: hayi akusho wena uyazi uzwakala ukukhuluma ukuthi uyabona le nto uyayithanda
0: ngiyathanda isiyoni ngikhuliswe ngaso uma ungikhulise ngaso ngobuyoni uyabona wayethi mesechaza ukuthi yena webantu abami mina ngangifaki ngangena la kangqongo ngifake isidwaba kodwa ngabona iziyoni zidlula ngakhala iy'nyembeni wathi ngahamba ngacela kubaba wenu ngathi ngicela ukuya esontweni uma umande silokhuza uma waqale wakholwa esikhoveni sisebancane kangqongo la ma kushona ngakokhasimbe waqale wakholwa esikhoveni wabuya wazongena kwinkonzo yama-CCZ kuma-Church of Christ la ashiye khona-ke thina yila sethi kwikhaya lokuthula eministries
1: okay
0: uma isayoni besithanda ngale ndlela yokuthi akezwa lutho bethi mesebambe isikhathi sakhe nje mephenduka hhayi ububona kahle ukuthi hhayi isayoni esidala-ke lesi esizwayo into esiyenzayo
1: amen
0: ngiyabonga ngokuthi nje ngiyasinika ithuba xa intshumayelo ngiyayithanda angifuna ukuphuma entshumayelo izwi liyakha ngoba kukhona abantu abangathi abathanda ukuthi umhlabelelo kuphela
1: one way
0: ngiyatatshelela izwi liyakha liyangibusisa futhi ngoba yabo nje xa nqanancane mina la ekhaya ngihlala kancanancane sengithatha ibhayibheli hawu ma usofunda izwi ukushabayo ingane yami ma usofunda ibhayibheli njalo ngithe hene phela ngiyathanda
1: akade
0: ngingekho-ke enkonzweni namhlanje ngibuza umzukulu wami lo ona-3 years kade ngithini esontweni nenzenjani ide besithi tuya moya wami tuya manje ngiyahleka-ke mina
1: tuya moya wami
0: uthi thula moya wami ulalele uJesu abuya ngiculelelinye angiculelelinye ngizoni ngiculelele esontweni ayi intshumayelo ipheli abantu elilutho ngithi alifundiwa ngazi bathi lifundiwe ngithi bekuthiwani fo hhayi umzukulu tuya moya wami nonini usekhohlisi ngiyacela ukuthi ingane ngoba ngempela angifuni bakhohlwe amazwi akade shiwe esontweni ngoba bazohlangana nomuntu babuze ukuthi kufundwe yiphi incwadi kutholakala ukuthi abazi bakhonza umhlabelelo kuphela okunye izwi hhayi cha abayakhohlwe angifuni baphume ezwini izwi liyaphilisa
1: amen
0: liyaphilisa bobaba ngibonga ukuthi niyaphila nami ngisaxothoza ngiyaphila inkosi ngigcine inibusise
1: amen agcinela uNkulunkulu ma
0: amen
1: amen
2: yo

0: Yezwe.
1: Amen baba njani?
0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila bo baba bami.
0: Yes baba.
1: Yeah.
0: Sikhona bani kuphi?
1: Ukhuluma noNtsele.
0: NoNtsele?
1: Yeah.
0: Kuphi linda mkhonto?
1: Awangazi mina ukuthi yasazi nje.
0: Ah, uyabazi uLinda. Olinda mkhonto kaNtsele ozikode.
1: Ayinanda linda ukuthi nawo kodwa ngwali wona ngomkhaya
0: kuphi khona ehlala nkosi
1: linda ukuthi
0: matheni matheni
1: yebo
0: oh hayi phela mina uma ubhekele usubhekele osuthu uyashiya ubuye ngasolundo lomahlikihliki ushone phansi le moya ngase Friday mina umqulusi
1: oh hayi useke umqulu
0: Uthi namhlanje Nkosi yami.
1: Ngiyini na ngingikhatha ngakho noma ngithandayo kakhulu eyiyoni.
0: Yes.
1: Ngikhonza khona eyiyoni.
0: Okay ba.
1: Eyiyoni bomnandi kakhulu. Wenza ukuthi uhlalele.
0: Yeah.
1: Uhlalele kunezinjumayelo uyabona nje ngisho la engikhonza khona. Othandweni lamaKrestu.
0: Okay, uthando lamaKrestu.
1: Nakho sihloma iy'khali. Masihloma iy'khali kuvule uSawuNkosi sihlangene. Isho imbhedesho yakhona-ke ebandleni luvulwa izwi. Amalivulwa-ke izwi. Engithanda kakhulu bayanikwa ithuba kodwa-ke noma sengihambe izinto iyiboni ziningi ngivakazi ngiyathola ukuthi izwi njena agcini kuba umfundisi kuphela noma
0: kwisikhofi liyahleshulwa siyahleshula isinkwa
1: eyiyoni
0: okay
1: nami-ke eyiyoni uma ufika yazi babobaba kunengoma yakhona eyiyoni nje ngazokuthi yadalela iyiyoni uthi uma ufika uze ngayo ukuthi hhayi iseyiyoni ma uthi uyayiqala akekho ongayimukeli
0: okay i-amen phela leyo i-national anthem
1: uhlayelani khona

0: Izwi.
1: Amen, babamthandazi.
0: Siyaphila kunjani?
1: Awu ngiyaphila bafundi. Bayina tsana Jehova.
0: Yes ma.
1: Yeah.
0: Network. Gibela phezu
1: kwendlu. Network yasu.
0: Iba uza ke na ugibela phezu kwendlu, batshele. Sikhona bani kuphi?
1: Ngilaye matata ngokuhlala ngikaSayimani ekhaya.
0: Okay.
1: Umanqube lo mamlojo.
0: Oh. Uthini mhlankathi?
1: Kade ngantsuku befundisi bami kodwa yini ngasasho ukuthi phela kuleke inkonzo.
0: Sikhona thina sikhona. Sikhona.
1: Abafundisi bami sicela inumber zenu ngoba hayi angifuni ukuqala ngoAdam.
0: Ufika kuphi?
1: Angizobaba.
0: Uthi ikuphi la singafika khona?
1: Nesitshele nje baba ukuthi endaweni yokuthi masinama sendo sofinyelela sinibone njengabefundisi.
0: Yes. No. Siphe kwakho kuhlobo sami, ngiyacabanga ukuthi it's long overdue. Abazana bayakhala, siyafisa ukuthi ngempela sihlangane la sihlangana khona sibonge uNkulunkulu sonke. Kodwa ke kuzohlela ngoba asizenzeli thina, uNkulunkulu esisiza ma.
1: Ngenhlele befunde sibami sinibone nje kade sisabenze enkonzweni, sayibamba kamnandi, incwadi ebivuliwe, Deuteronomy 28, bathi uma ulalela ngokuthi ulalele izwi likaJehova, uyokubusisa engene nasemini. Kanti-ke yahlala-ke le ncwadi, wafela uma usubuya esontweni ubona okuningi ekhaya ngasakwazi ukuthi ayibingabithi. Ngiyibambile-ke namhlanje befunde sibami kade ngangigcina nje uNkulunkulu angigcine. Andondoloze studio lapho.
0: Ngokubamba incwadi namhlanje sibonga lokho.
1: Hayi ngibambile mfundisi, ngeke phela ngize ngihlule incwadi. Sengakhuluma kakhulu. Ayihluphi.
0: Ngabe
1: ayilokhu ikhefu izinto eziningi, ngisho nje into eqondile kwakhaya ube right.
0: Yeah.
1: Hayi bafundisi akwenizame bafethu, ngeke phela, ngeke.
0: Uyezwa baphewa. Uya note
1: akhuleka. Baphewa uzame mbeni, yini kodwa ngeke phela. Anizame bafethu, ngeke ngidaleni na mina. Ninge khona kude ukuthi mhlambe nileko zulu kobani.
0: Hayi, uyabona nje ngokukholwa ngoba abazali njengoba lokhu ngishalela ikhwelo uNkulunkulu kuyezwa.
1: Yebo.
0: Siyabonga mama uyezwa.
1: Nihambe kahle masenamba uNkulunkulu andale indumiso. Landive nihamba khona nje kube mnandi kube kuhle. Amen.
2: Amen.
0: Uyabona ke ayikho into emnandi njengabaphewa njengokuthi uzwe abazalwane befisa ukuthi siyohlangana endumisweni. Ayikho into emnandi njengaleyo. Usezweni sabona
3: mene zayo nini?
0: Hawu kuthula ntombi endala.
3: Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazarete.
0: Unjani ma wethu?
3: Ngabisa nami ukubonga lelu thuba. Nami noma kunzima ngene kalula inethiwekhi ayiboma. Yahiqiza siyaduphulana. Baholi bami, hhayi lapha moli ukhulume ngendaba ukuthi kambe zawunini yini into esithi bandla mina masethwa nje hlomanikhali
0: ya
3: hhawu lapho-ke ila ngibusiseka khona masekuhlonywa ikhali bese kiwezweni bese kiwa laphaya masekuzoshawa isikhalake
0: ya.
3: Hayi lapho ngisuke sengimemeza sengithi ungcwele uyesabeka ngoba ngisuke ngibona abafana sebedlala into yabo.
0: Ya.
3: Sebedlala into yabo uyabona. Ayikho into emnandi kumina ngugogo, ayikho into emnandi ngiyisikhalana.
2: Oh.
3: Hhayi siyangibusisa. Yabonga ukuthi noma ngempela ngihleli la sengiyinto ngiqede ukuthi hayi kodwa ngiyambonga uNkulunkulu
0: ngoba zake zabuthi
3: abake nesikhathi sebeyangena-ke manje sebeseringini-ke manje bajuluke bamanzi.
2: Oh my God.
3: Ugogo lona usonta-ke bandeni lakankonyana
0: awuyikhaya likhulu madoda.
3: asenyonini.
0: Awusuka mdododa.
3: Benze yami ke ina imadikwe. Isikolo sethu seNewcastle.
2: Ukhumana.
3: La kwaza la khona. Inkonyana.
0: Hayi impela
3: kuse. Ngizaba khona nje ibandla la kaNkonyana.
0: Yeah, emphe talk semphela indaba lapho Ntombendala.
3: Ngiyabonga bangiyabonga baholi bami ukuthi nisikhumbuze emuva nasuka khona ngokuvalelwa ke mina enkosi ethi asizayo.
0: Amen.
3: Hayi bandla nalangihleli khona ngiyisho ngithi hayi ngihleli nje ngathile bangake ngalana ngalana ngala abako abakabunyazi bani lwathunwa uJehova. Ukuthi-ke azukuqunja izinto zonke. Hhayi, bathi bethi ngithi hhayi, ngokuthi hhayi, wena uyenkulunkulu nangu lapha ngakuthi mna cha bakwethu. Ifuna niqondisise le nto. Inkonzo yokuzalwa ozalelwe kuyona ayiphumi ntwini.
0: Okay.
3: Inkonzo uzalele kuyona abazali bakho bakufundisa lokho. Afundeni ukuthi yasi munye emzimbeni kaThixo.
0: Yo, inamandla leyo.
3: Ibo uNkulunkulu usuku lwangu lohlanu. Angikade ngikhuleka nje. Baba, uyabona uma ukhuleka ubheke phansi ungeke ukuthi uguqele uyakhuleka. Ngibuza kuJehova ngithi Nkosi, akukho yini okuhle mina nake ngakwenza phansi. Ngahlupheka kangaka. Kaba nosuzu kangaka kande zami likhaya isibenzi neyifundile igqoka amajazi ngimbuza uJehova ngithi akukho yini mina Jehova engake ngakwenza phambi kokusuba.
0: Amen.

0: ikhanda ukhalela wena onjani ukhalela wena akho umsebenzi uthola impesheni ekhe hlalana engekho kodwa manje sifanele sisapothe nabantu engabe sebesapotha thina ney'ngane zabo esapothwa yithina kodwa uJehova ngabona ngenzela isimangaliso bazalwane ngizokubonga lokhu phambi kaJehova ukuhlangenzelile ndaze ngabona umfana oqashela kwami wavelwa ngilethela igrosses manga wathi mama naye igrosa
1: ngaphandle kwerenti
0: ngabona ingane ingena no 10 kg ingena ithuthi ingane zathuthe nje lobhuti oqashela ekhaya asikuphi lani nawe gogozisa athi ukhona ukhona ngiyakuhambisa ngikusemakhaya kodwa ngithe ugoga ngimbusise eyi ngike ngambuza uJehova ngathi Nkosi uyakuzwa yini ukukhala komuntu ngambona uJehova ukuthi eyi yini engangihlukanisa nothando lwakhe ithi indlala ithi ukuhambaza kathi Nkosi akukho ngangihlukanisa
1: kunjani
0: ubani ngoba mase ngikhala ngimbikela ngithi Nkosi uyayizwa imikhuleko yami siyabonga bandla asihlaleni ebuyonini asihlaleni ebuyonini
1: asihlaleni
0: ebuyonini singagudluki siyabonga bobaba bazalwane bethu nisihona ngezwa sisale siqale kobhapucezi ekuseni hey
1: ngiyaphila lapha ezini lomzansi
0: thandakayo
1: ngiyaphilwa
0: ayi yashumayela leya ndoda kaNkulunkulu
1: kuhle shula isinkwa nje la
0: ayi
1: siyabonga ntombenjani siyabonga kakhulu mama yezu
0: amen
1: ya sibonga kakhulu ke ngifuna ukwamukela ke abafowethu la abavela lapha emangosuthu ngenxa yesikhathi ngiyafisa ukuthi ke nabo ngibanike ithuba ngifuna ukubamukela kanje ngiyethemba ukuthi ke bonke abafowethu lapha

0: Yona ke mholi wami babuphewa sezo nanti nanti intsha yethu babuphewa njengendoda kaNkulunkulu ke ngiyafisa ukuthi ke ukukhuluma isibusiso phekwa labantwana abaphuma la naphekwa abaholi naphekwa ebandla lilalele ngoba kuyabaleka ukuthi ke njengoba bekhaya kube khona izwi ozolukhuluma elikuphila phekwa labantwana abaphuma la izwi lakho mholi
1: no into sitholile nje nesijabulisayo ukubona abantwana sikhandlile sabanika ithuba
0: izwi sabona ayikhona iredo
2: baleka
1: baleka redweni mkhulu
2: niyaphila bafana
1: siyaphila njani
0: kuduke
2: ayi akubi akubi baba siyaphila
0: unkulunkulu
2: noma nginyami ikhandlekile kodwa umoya avuma
0: awu madoda
1: naziya
0: Hawu. Nikhonze kahle mkhulu.
2: Ayizisho ngini incwadi ethi masifuna ukuya khona sikhandle umzimba sokhandle
1: zoba. Silungisele.
2: Kuyelele ukuya khona masizo ungena umnqobo umkomelo masifuna ukunqoba sutube umzimba.
0: Yes. Siyawutuba umzimba sutubelela ukwelakalanyiswa kunye nendlu yasekhaya ezulwini.
2: Ngoba mangabe singakwenzi lokho uma sikhombisa ngoba uyabona kuye kwathi nalapha ku-12 khona umbothi indaba ka-12 lapha nayimaromeni masewunikele umzimbothi uNkulunkulu
0: nje yes
2: akuthi noma kwenzeka noma yini masewunikele nekuyena hhayi inkinga
0: uNkulunkulu uyaprovide
2: and uyakwenza ngibona nalezi nsizwa nje ephumayo emoyeni amfika ukuthi ake ngikhulume namazwi athi inkosi isematholeni futhi uzayo lwethu ngeke ufe
0: ya
2: mase singasabalala thina ngoba uNkulunkulu sasibekile maka esesishabalala makuse khona izinto ezingaka ezihamba nalozayo nesikhathi esinzima abazalwane izayo le inkonzo nje ibukeleke nje inkonzo ngathi ayinavali kodwa ke izingane sithi noma ziseyikoleni eziphakeme kangaka nje uphakamisa izayo lapha yazi khona hayi
1: Shembo.
2: Ukhangi sho njathi hayi inkosi ematholeni futhi uzayo noma singashabalala thini usazoqhubeka.
0: Hayi kunjalo mkhulu kunjalo. Lo ziyoni enawulela kangaka uma kusekhona le youth siyathemba mkhulu.
2: Kanti doza. Ngoba
1: share network.
2: Ase doza ezihlabelelo zakhe uzu nje uthi hey mawu isami ngampela hayi uvuka nomlelo uhlale ngesikhe.
0: hayi la usuke ethinta lezi ezamzukwane
2: hayi uzange nje uphelele khona uyabona mase sikhuluma ngobuyoni bangampela hey bakuthi awushaywa amini phewa right hey kwanqamuka isikhali mangabe uzongena ungazi uthi kanjani uzodlala mase kuzothwa lezi sesijula ngampela sesifuna into elahlekile sesifuna la hayi ngene kwanqamuka uboss
0: sesekuthanda
2: yabona awukakhulu nkosi yabona umtelele lephansi sesibuza uNkulunkulu ukuthi yini engasiza avuke avuke umuntu
1: yo
0: aphile saka
2: izwa ngami ngikutshela history la ke sasungene khona sekuvalwa amehlo avuke umuntu siya nje ngesasa sekuthiwa hayi cha ukufika kwenu kuzwakele siyabona manje uyacwayisa
0: ngenxa lamandla seziyoni
2: Hey uzayo ngingizwe nje abantu ngibuka nje bese hayi bazalwana ngene uyabona mase kuthiwa kuyahlehlwa kuyakuliza ikhadi lethu ngingizwe kwesi sikhathi esingihambe nabo ibanga masihlangana bathi hey kwaku rafu ngangi rafu kakhulu mase kukhuleka kakhulu hayi kancane kwakhiwa umnyango impela insizwe zingayiphuma ihambe ngoba hayi kwakunqamuka isikhali impela so gasiko ke sikhuka namaqholo asukukule libusise bafana bekunibingelela
1: siyabonga
0: kuzwile mkhulu usho ukuthi lokhu ibambene uyangcwaba ngapha wenza lokhu kunemsebenzi abazona siyabonga goduka lo msebenzi wenzayo lokho enikwenzayo babudlamuka nogogo kuNkulunkulu akufihlekile nanoma kuthiwa yiphi inselelo enihlangana nayo kunento nje ethi nje usakhuluma mkhulu ngulalele very attentive indoda ethile kaNkulunkulu namhlanje ubaba umfundisi ungubane uke wabuka nje incwadi yesibili yechronicle lapha ya ku chapter 20 wabuka uverse 17 ngifunga usho lokhu ke mkhulu ithi le ndaba ngikhuluma no Bishop Dlamuka kukhuluma uNkulunkulu la uthi ke unqoba kukaDlamuka izitha zakhe uthi unqoba kwaJehoshaphat izitha zakhe chapter 20 athu verse 20 akusikho okwenu ukulwa kulimpi angithi ngezomkhulu akusikho okadlamuka akusikho okweBlackstone akusikho okwenu ukulwa kulimpi athi ke zihleleni nime nibone ukunisindisa kukaJehova ninaJuda neJerusalema ningesabi ningapheli amandla phumelani kubo kusasa ngokuba uJehova unani
2: Ayo
1: ngokuhlela
2: baba
0: ngiyabonga ayoqedile kehlela uNkulunkulu
1: abenze nani bathi
0: ibandla lase River of Mess alihlele uma ningabazalwa zihleleni ebandleni
1: kubalulekile ukuyihlela kubalulekile kakhulu
3: yebo sanibonana
0: siyaphila kanjani
3: iBishop Mncwango lile
0: bangazitha
3: Ngiyangivusa madoda lawo madoda le MN leni eliyikhuzayo angakhulu 1987 yabona makubizwe yona
0: iphethe
3: izinyawo zayiphela nyaya iinyawo
1: awakithi
3: kodwa onethi nqamuki iMN zibuye iinyawo ngivusa fana mafana
1: amjo fose yona
3: ngiyangithi sengenze affidavit ukuthi sengoze ngisho ngifele khona yona nto njengeke inkhiphe zayoni amen nikhala
0: ehe isho njani nto
3: uNkulunkulu alibusise abusisana lawo madoda lawo aculayo
0: awu siyabonga
1: siyabonga
3: umncwawo
0: ngiyabonga akazithi 0604807164 yabona ke isho njalo into wathi ke kune national anthem yabona kune ngoma noma ungafika aphi uma uke wathinta le
1: haya
0: sikisweni singayivumi
1: singayivumi
0: akasize kanje eh gifru kwabuyisela la madoda ngiwanike into yawo ngoba le yini ay okay iyabaleka akushoke na ku 0604807164 ukuthi ke cha babushando siyambonga uNkulunkulu ngomsebenzi kaZiyoni siyabona kathi sama noZiyoni sisuka la saya la sisuka la saya la sisuka la saya la ngiyakunalo kunimbongele nje uNkulunkulu ngeziyoni lezenkuzo ngoba

4 days ngomgijimi wabathakathi umgijimi ke ugeza ngawo uma kukuthi ubaba umprofeti usungene ngaphakathi kwi 1-on-1 wathi ubaba umprofeti ungageza ngawo then ungakwazi ukuthi ugeze ngawo but if ungakangeni kwi 1-on-1 engakasho futhi ubaba umprofeti into oyenzayo wena uchela ngawo phezu kwezindlu zakho nangaphande egcikeni lakho nje u round igceke lakho uchele ngawo kanti ke nalapha yana embombela 45 Simunye Andrew Street wena umuntu wasembombela emaTsulu yonkana nje naSport yonkana lapha na kwaNdebela komhlushwa kwaMhlanga koBethali ko Emelo ko Witbank emalahleni uyakwazi ukuthi uyambuye lapha yana embombela nakhona uyothola insebenzo kababa umprofeti kanti ke nabasuka oSwaziland bayakwazi ukuthi beze ngala bazothola ke insebenzo if not baye lapha yana eJozino kanye bazile nje empangeni abanye kuya ngokuthi kuphi kuseduze khona abanye ke baze beze ngisho eThekwini ukuzothola insebenzo baphinde futhi bangenele o 1-on-1 kubalulekile ke bazalonzi kabili noma kathathu nje onyaka ungene kwi 1-on-1.

Mase uzale bikela mse kushokona ukuthi sesiyahamba sentabeni siyokhopho kamanje. Bamba amanzi akho nje ubambe isibani sakho ungabumile, kungabuguqile, ngabuhleli phansi lokho nje ozizwa comfortable ngakho.